0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
3: Huwag ka po maniwala dyan.
2: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time. Your voice matters. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up!
4: Walang takeout!
5: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
6: Happy 40 together years!
5: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
6: GB99.1.
5: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
6: This is your number one good vibe station, GB99.1.
7: Get up, people of the new millennium. Fun starts in 3, 2, 1. It's the morning roundup. KG Boys here to pump you up from Monday to Friday from 6 in the morning till 9. So how's that for a start? Only happening on your good vibe station.
8: Oras sa buong Pilipinas. We got 5 minutes after 8 in the morning. Kagaya ho ng aming naipangako sa inyo kanina, meron ho tayong makakasama ngayong araw ho ng Lunes for a very important topic. Sana ho'y marami hong makinabang ho sa pag-uusapan ho natin dahil napaka-importante ho na mapag-usapan ho ito, lalo na sa usapin ho ng mental health, mga ka-vibes. Ano? At bukod ho dyan, yung tinatawag ho nating suicide prevention. Sabi ko nga sa inyo kanina, ano, September 10, doon natin na it's not a celebration, eh. It's more of a reminder for everybody. Yung tinatawag ho nating Suicide Prevention Day, okay? Before I delve more onto this topic, i-introduce ko na muna sa inyo ating hong makakasama ngayong araw ho na ito. Sabi ko nga, tayo ho'y maswerte. At nabigyan ho tayo ng pagkakataon na makapanayam ho siya. Hindi ho biro-biro ang topic ho na ito. Ano? At hindi ho biro-biro din ang ating humakakasama ngayong araw na ito. So, if you wanna watch the program, we are live right now on Facebook. Nang makilala at makita nyo naman ang ating guest today, ang Mental Health Program Head of Angeles City Health Office, si Dr. Robert Arthur Dominic Galura. Doc, magandang umaga.
9: Magandang umaga po sa inyong lahat. Maya paabok po kaya kung good morning po.
8: Hindi ka ba DJ sa ibang stasyon, Doc? Ano?
9: Hindi naman po.
8: Oh, yun, buong-buo ang boses. Pwedeng paki-recruit nyo na itong si Doc. Ano? At sabi ko nga kanina, tinatanong ko siya kung first radio guesting niya ngayon. Tama? It's your first ever, yes, radio guesting.
9: Yes, DJ.
8: Okay, DJ. Sige. Before we begin with this, I could say mabigat na topic, no? Nais ko lamang malaman kung ano ba ang trabaho ng isang mental health program head, particular sa Angeles City, Doc Robert.
9: Okay, unang-una po, sa ngalan po ni Mayor Carmelo Villasatin II and our City Health Officer, Dr. Verona V. Guevara, maraming salamat po sa pagbibigay na pagkakataon na makapagsalita po ako ukol po sa mental health awareness tsaka sa suicide prevention. Going back to your question po, a mental health program coordinator siya po ang mismong nag-allocate or sa mga mismong cases po or coordination of cases po for mental health consultation citywide.
8: Mm-hmm.
9: Noong 2024 po kasi na-train po ako under the Department of Health sa Mental Health Gap Action Program 2.0. It's a training from the WHO na nagka-cascade po sa grassroots level ng pag-handle ng mga mental health conditions sa mga doctors, nurses, midwives, and even sa mga social workers po natin.
8: Mm-hmm.
9: Unang-una po kasi alam po natin napakamahal po ng mga consultation fees, even mm-hmm. Sa pagpunta sa mga mental health specialist na hospitals or sa mga consultants mismo. So yung program po na ito ay nagbigay ng paraan para sa grassroots level para maibsan po ang financial burden ng ating mga kababayan para minsan po sa pamasahe lamang po, pagkukonsulta, wala po silang pamasahe, papunta po sa mga specialists po natin. And para ma-recognize po on the early level and early prevention po para bago po lumala ang mga conditions po ng ating mga kababayan. So bilang mental health program coordinator, pag kami mga programs na kinakailangan tulad po dito sa ating radio station po with regards sa mental health awareness, nakikipo-coordinate po sa akin and sa mga kapwa ko pong doctors na mabigay po ng information ukol po sa mental health po.
8: Alright. Every time we talk about this topic of suicide, lagi kami naghahanap ng professional kasi hindi nga biru-biru ang usapin, and it's a very sensitive topic, and please allow us to be, you know, we're gonna be as cautious as we can in talking about this. So papauna namin ang trigger warning, no, that this team would be filled with topics about suicide, ano, as the younger generation would call it, an aliving kasalukuyan. But we would like to focus on how to be able to help people that goes through that kind of thinking, lalo na yung hindi yung mga mag-a-attempt, and hopefully we could be able through this program and through this topic, makakatulong tayo paano makapagsagip ng buhay, Doc.
9: Yes.
8: Sa inyong monitoring, again, you know, although you're from Angeles City, but again, the problem of this, kaya nga meron tayong Suicide Prevention Month, Suicide Prevention Day, is because of this problem na hindi lang problema na to worldwide. Eh. It's a worldwide problem, not just in the Philippines, not just in other countries. It's a worldwide problem, Doc. Ano? Sa inyong monitoring at sa inyong pagkatuto, gaano na ba katindi ang problema natin dito sa topic na to, sa suicide?
9: Nationwide po, it's been a really glaring po na problem po for the past few years. If I may nakita pong article from the Inquirer, yung news outlet po natin nationwide po. In the first quarter po, umabot po ng 300 plus na mga suicides.
8: First quarter of this year?
9: Yes, that's for NCR pa lamang po.
8: Oh my God.
9: So medyo marami na rin po siya. And ang nakikita po nila nationwide is school-age children, ages 15 to 29 years old. Ang mga nakikita po nila na, sorry to say, nagpapakamatay po or kinakuha pong sarili na ng buhay. So medyo priority po talaga natin.
8: 15 to 29?
9: Yes po. For the past few years po talaga. Even pre-pandemic po, yun po ang nagiging ano po nila. Focus po, nakita po is talaga sa school-age children po ang mga apektado.
8: Alright. We're not gonna mention any particular instance, okay?
9: Yes po.
8: Hindi tayo magbabanggit ng instance, no? But parents, right now, yung mga iba sa kanila nag-aalala, where is this coming from? Bakit mga bata, bakit 15 to 29 year old ang nagiging biktima ng ganitong klaseng instances? Sa iyong pagkawari, Doc, what's happening? Ano bang nangyayari? Bakit dumarami at bakit bata yung mga ginagawa yung ganitong bagay?
9: There's no one.
8: Is there a factor that you're seeing?
9: Maraming factors po talaga, DJ KG, no? Pero there's no one exact cause ng pag-i-increase ng causes ng suicide, lalo na po sa mga school-age children po natin. Pero kasama na rin po dyan yung peer pressure, pwede rin po yung bullying, pwede rin po na matinding problema po sa family na hindi po sineseryoso po ang mga hinanaing ng mga bata, or they cannot trust their parents na makapag-open up po sa kanila. Another thing is, baka naka-witness po sila mismo ng isang tao na kinuha ang kanyang buhay, or may malat po sa kanila, sa kanyang pamilya, na naapektuhan po sila ng sobra-sobra. Another thing po is problems po na medyo malalim po talaga. It can be financially, sa schoolwork po, family problems po talaga, hindi pagkakaintindi. Sa mga may relationships po, sa mga bata po, even college or pababa po, minsan po nakipag-break, matindi po yung sa loobin po nila, hindi po nila kinakaya. Nakakalungkot man po minsan napupunta po sa ganitong punto. Another thing is po, siguro paggawa na rin po ng social media, marami pong outlets na napapanood po ng mga bata with regards sa violence, self-harm, suicide per se, and even sa portrayal po sa mga movies, sa mga social media, and other TV series yung about suicide per se po talaga. And there's also the dark web. I hope na wala naman po nakakapag-access dito po sa atin sa Pilipinas. Pero worldwide, isa rin po siya sa mga ganyang factors na talagang pong through social media, hindi po na mamonitor po talaga ang mga bata.
8: Mm-hmm. Pero although nabanggit mo kanina, 15 to 29 years old, hindi lang naman din sila yung mga susceptible to this problem, Doc.
9: Yes,
8: diba?
9: Po.
8: Parang may mga ibang ages din tayong nalalaman na that are also attempting this kind of thing, no? Pero let's get to know, ano ba yung mga common risk factors that can lead to suicidal thoughts?
9: Common risk factors po, one po is a previous attempt po. So, linawin po natin ang attempt ng suicide po. Minsan ang self-harm po, pananakit po sa sarili, or minsan po may mga plano po sila, or bago man po nagawin, asaktan ang sarili na may parang iniisip po sila ng ganoon. Pangalawa po is yung mental health conditions such as depression, anxiety. Para sa ating mga studio audience po, tsaka sa mga nakikinig po, lahat po na mga may mental health condition ay at risk po for suicide po. Mapa-depression po yan, anxiety or any condition po. So, lahat po na mga patients namin with mental health conditions ay we screen or we look out for tendencies for self-harm or suicide. Another thing is po, yung mga may financial problem na mabigat po. Another thing is, drug use or drug abuse po, kasama rin po siya. Pwede pong traumatic event in their life, kasama rin po siya. Sa school po, nabanggit ko na po yung bullying. It's not just sa school po. Social media, cyberbullying po, kasama na rin po siya. Others talaga na mabigat na po yung problema, wala po silang malapitan, kasama na rin po talaga yun. Another thing is po, yung wala po silang malapitan na makausap po dahil po yun nga po, consultations is napakamahal or wala po silang financial capability to seek proper help po with regards sa mga nararamdaman po nila. So, wala po talaga exact factor po na talagang predominant po sa suicide po.
8: Alright. Mamaya, isang topic pa yung dahilan kung bakit yung mga iba hindi sila nagpapakonsulta. Kung bakit nilalagay nila yung buhay nila sa sarili nilang kamay, no? That's gonna be for a later topic. But what I want to zero in kasalukuyan is two things. One, yung mga kapamilya or mga kaibigang nakapalibot sa isang taong suspected nila that might do it. At pangalawa, yung mismong tao that is attempting or naiisip niya yung ganong klaseng bagay. Is there a way on how we can prevent people from thinking that? Meron ba? May paraan ba na pwedeng gawin ng mga halimbawa ang mga magulang? Pwede ba nilang sabihin na, "Oy, wag na kayong mag-social media kasi nung panahon namin wala naman social media, wala naman kaming ganyang nararamdaman." Pwede ba yan?
9: Siguro po, DJ KG, it's a give and take relationship po. Iba-iba po kasing family dynamic ng bawat pamilya po sa atin, no?
8: Mm-hmm. Walang one size fits all pagdating sa pagpapamilya at papalaki ng anak, eh, no?
9: Plus, iba-ibang circumstances. Yung iba po, single parent or lumaki po, hindi po kasama talaga ang family po nila. So, mas maganda po sana ang nanggawin po ng mga parents po natin, gabayan po natin sila ng gusto. Kung sakasakaling may napapansin sila na pagbabago sa kanilang mga anak, tulad ng minsan na kukulong na po sa kwarto,
8: mm-hmm.
9: o di kaya hindi na nagkukwento masyado, kahit gaano po natin silang tatanungin minsan, warning sign na po yun. Plus another thing is po, this is with regards to children po, no? Yung schooling po nila, yung grades po, naapektuhan po yung...
8: Bumababa ang grades.
9: Yes po.
8: Mm-hmm.
9: Another thing is, ayaw pong pumasok or minsan po, hindi po umuwi ng maaga or gumagala na lang po sila.
8: Mm-hmm.
9: Another thing is po, yun nga po, if hindi po sila komportable po na kausapin ang mga magulang po, yun po, mas na iipon po yung mga nararamdaman po nila. Wala po silang makausap o di kaya yung mga nakakausap ay hindi nila alam paano sila gagabayan mismo. Or yung mga kaibigan nila, ka-age level nila, they cannot grasp or give advice na tama po sa kanila.
8: Mm-hmm.
9: With regards naman po sa sinabi niyo po kanina.
8: Kasi it's like blind leading the blind. Kung sa mga kaibigan din sila tatanong ng kanilang mga advice, anong gagawin nila?
9: Yes po, tama po kayo. With regards naman po sa pagbawal sa paggamit ng social media, siguro naman po, i-explain na po na maayos. At i-monitor na lang po kung maaari po yung mga pinupunta nila mga websites, mga chat groups po nila, mga pinapanood, kung maaari naman po. Kasi minsan, alam naman po natin, pag hindi kasama ang mga magulang, ang mga bata, pwede naman po mag-browse ng kahit na ano po, yes, pag hindi sila kasama. Yes.
8: Okay, mga nabanggit mo kanina, Doc, no? Yung mga parang warning signs sa mga magulang, pag pag may nakikita silang ganun, medyo maging alerto na sila. Pero paano gagawin nila? Like for example, nakikita nga nila yung mga anak nila, biglang lumayo na sa mga kaibigan, laging nagkukulang sa kwarto, laging gusto mag-isa. Minsan may magpo-post sa social media ng kung ano-ano about that kind of thing. So how do they approach their children? Paano gagawin nila? Pwede bang sabihin nilang tara, pa-check up kita, 'di ba? What's the right way to approach a kid with that sensitive topic?
9: Siguro po unang-una, try to talk to them calmly.
8: Mm-hmm.
9: Or kumustahin po araw-araw or every week. Kasi mm-hmm. minsan po sa mga magulang, even tayo sa mga adults na wala pang pamilya, sa mga kapatid natin, mga ganun po, hindi natin sila nakakausap ng palagi. Minsan, nane-neglect din po kasi sila mm-hmm. at times. Sometimes, self-harm is a cry for help po. May times din po kasi na minsan, mapapansin mo, naglo-long sleeves na lang po, mm-hmm. na kadalasan hindi. Sa mga kababaihan din po, or even sa mga lalaki. Usually po, pasentable na lang po sa mga may experience na po before or may nakakakilala ng gumawa po ng ganito. Yung pag-sugat po sa kanilang sarili ay nakatago po.
8: Mm-hmm.
9: Kadalasan po, dito po sa mga wrist or dito po sa elbow, sa singit po, dito po sa tiyan, maaari din po kasi gawin yun. So, natatago po.
8: Mm-hmm.
9: So, may times na po na kinukurot po ang sarili nila mm-hmm. or di kaya pag nasa kwarto, pwede po na untugin po nilang ulo nila. Mm-hmm. Ganun po. So,
8: makakatulong yun, Doc, nakausapin lang sila yes, every
9: po.
8: Now and then.
9: Yes, yung kumustahan po talaga. And wag natin invalidate po yung mga feelings po nila.
8: Hindi mo pwedeng sabihin na, alam mo, kulang ka lang sa dasal, di ka kasi nagsisimba. Pwede ba yun, Doc?
9: Medyo maring approach po kasi yun, mm-hmm. para na-invalidate po agad.
8: With all due respect to the religious people who might be saying those kinds of things to their peers or even to their kin.
9: Another thing is po yung kino-compare po natin yung generation natin sa yeah. kanila. Panay po ganun po kasi nakikita ko isang factor din po. Another thing is yun nga.
8: So hindi pwedeng sabihin ng mga magulang, nung panahon namin wala namang ganyan-ganyan. Ano mong naiisip mong medyo ano yun ha? Malala yung ganun. Siyempre hindi naman porket hindi mo naranasan, it's not happening to other people.
9: Yes po. Another thing is po yun nga, kausapin mo pa mga teachers if ever po na may pagbabago po sa pag-uugali or sa performance in school,
8: mm-hmm.
9: kamusta yung mga relationships nila sa mga kaibigan or sa mga peers nila na malapit din po sa kanila. Checking in from time to time, yung nga po, huwag invalidate yung mga nararamdaman, sasabihin ng iba, ay, nag-inarte ka lang,
8: mm-hmm.
9: or huwag mo masyadong dibdibid yan.
8: So, sige, yes. Tutalan dyan ka na rin, no? What are the things that you should not be saying or telling to someone that is attempting or sa tingin mo, suspecting na has those kinds of thoughts?
9: Okay. Unang-una po, dapat maging open-minded po tayo. Pagkausap natin ng isang tao, bata man yan or adult, that's going through medyo mabigat na problema po. Pangalawa, huwag po makipag-debate, huwag makipag-argue po sa kanila. Huwag din po natin i-insist yung mga gusto po natin.
8: Mm-hmm.
9: No? Try to help them as much as you can. Huwag ka mag-promise po na everything will be okay.
8: Oh!
9: At times din po kasi, baka babalik din po sa inyo yon.
8: So, hindi mo dapat sinasabi sa kanila na, don't worry, everything's gonna be okay?
9: In a way po, don't worry, pwede naman po yung pagkakasabi po. Pero don't promise anything that you cannot keep po talaga.
8: Mm-hmm.
9: Let's say, for example, yun nga po, I promise you that you'll get through this. Pagka po, hindi po umayos.
8: Ang problema, paano pag hindi, dadagdag ang remorse ng resentment ng tao. Parang gano'n, madadagdag yung sama ng loob niya sa kung anumang bagay.
9: Another thing is po, don't make them feel guilty about sa mga nararamdaman po nila or parang ipabalik po sa kanila. Try to put yourself in their shoes po sa mga pinagdadaanan po nila. You can also say, Alam ko na medyo mahirap ang pinagdadaanan mo, pero nandito ako para sa'yo, para tulungan ka hanggat kaya ko. Another thing is po, if hindi po sila komportable makipag-usap or mag-open up, hayaan nyo lang po kasi the more na magsiseclude po sila, pwede sila mag-open up. Lalo na po, even if not for suicide purposes din po na pinag-uusapan po, pag tayo po mismo, pag nakukulitan po sa isang tao, mananahimik na lang po tayo. Pag lalo po tayong kinulit, either magagalit po tayo, we can act out as children, or yun na po, magkukulong na lang po. They can do things na that are not really good po, kasama rin po siya. Another thing is po na when talking to someone, be calm, be yourself po. Try not to do too much na hindi po natin kaya. No? So since nandito na rin po tayo sa topic ng ganito, if just in case may kausap po tayo na sa tingin po natin, nandun na po sa punto na tingin po natin na baka kukunin po niyang sarili niyang buhay, mag-a-attempt po, call for help po, una-una. Kung may kasama pong kapatid, tito, tita, nanay, tata, or mga kapitbahay.
8: This is like for the worst case scenario na, na talagang sa tingin mo, andun na sa room at sinasabi niya, ayoko na.
9: Yes.
8: Something like that. So, this is for emergency na talaga.
9: Emergency cases po talaga. Call for help. Kung hindi po talaga natin kaya, mapasaklolo po talaga. Another thing is, kung pwede po na tanggalin po yung mga bagay na pwede niyang gamitin para saktan ng sarili. Any sharp objects, insecticides po, mga tali,
8: chemicals,
9: tali, dubit, mga iba po, kumot po ang ginagamit. Anything that can cause harm po. Another thing is, wag po natin siyang iiwanan during that time. Hanggat po, wala pong dumarating po na saklolo po na ano po during that time. Kasi maari pong sumaglit lang po tayo sa labas at may nangyari na po talaga.
8: Mm-hmm.
9: So, yun po. Case-to-case basis po talaga, DJ KG. So, if you haven't experienced it per se at your own level talaga personally, mahirap po talaga ganun. And another thing is po, if sa tingin po natin di talaga natin kaya, wag na lang po, we can cause more harm than good po sa mga cases na ganito.
8: So, would it better for you to just listen? Kapag may problema siya, kwentuhan, tanungin kung anong pinagdadaanan. Pero kung hindi ka sigurado, sabihin mo, huwag ka nang mag-a-advise.
9: Yes po.
8: Kasi mahilig tayo sa ganun, lalo ng mga kaibigan natin eh. Siyempre, nag-aalala tayo. Minsan, may mga tao talagang bida-bida. No? Sorry for the word, ha? I would like to be very very firm about this. May mga iba na bida-bida na akala nila, alam nila kung anong tamang gawin, kamukha nung medyo may pagka-righteous ang dating. Yeah. Sa tingin nila, oy, kulang ka lang sa ganito, tara sama kita sa ganito, sa ganyan. Pero sa tingin, imbis na nakatutulong ka sa tingin mo, di ba? I think they mean well, pero minsan hindi nakatutulong, Doc, eh, di ba?
9: Yes po, tama po kayo, diba?
8: So, pagka may isang tao naman sinasabi talaga, kasi parang tama ba, walang mukha ang depression, walang mukha ang isang taong nais mag-attempt. Hindi porket nakikita mo malungkot, agad ganun ang gagawin. Hindi rin ibig sabihin na masaya yung tao, projecting na very happy, na malayo din siya sa ganung klaseng kapahamakan. Dok, di ba?
9: Yes po, tama po kayo. Nabanggit niyo po yung depression po. Not everyone with depression per se, or tandaan po natin, ang depression po is more than 2 weeks po na may nararamdaman po ang isang tao na nakaka-apekto.
8: More than 2 weeks.
9: Na nakaka-apekto po sa kanya pang-araw-araw na gawain. Tulad po ng walang gana sa mga bagay-bagay, hindi po nakakapag-work ng maayos po, even sa school, or nawawala ng ganang kumain, nagkukulong po. Pero not everyone can be diagnosed with depression per se po talaga. Lahat naman po talaga tayo is dumadaan po sa pagiging malungkot, pagiging atubili. Pero yun nga po, if hindi po talaga tayo naapektuhan on a longer basis po, hindi naman po na, ibig sabihin na talagang na-diagnose tayo with depression.
8: So when would you seek help from a professional, Doc? Like for example, ikaw mismo nakakaranas ka ng ganong klaseng phase sa buhay mo that you're thinking suicidal thoughts, no? So what's, how can you tell yourself na I really have to see a professional?
9: As early as possible po, wag na pong patatagalin. If meron po pumapasok ng ganun po na pag-iisip po sa atin or any thoughts or ideations po na tinatawag.
8: Pwede ba yung, hindi, kausapin ko na mo yung mga kaibigan ko or hintayin ko na lang siguro, lilipas din to?
9: Well, first of all po, siguro po, try natin kausapin yung mga malalapit po sa atin. If you're not comfortable with your parents, kasi meron po talagang ganun po.
8: Mm-hmm.
9: Mas comfortable po sila sa mga kaibigan, sa mga teachers or ibang persons po na nailalabas po nila yung sa loob nila, try that first po. Pero if dumadalas na po talaga ang mga pag-iisip po natin ng ganito, I would suggest na talaga humingi ng professional help na po, seek professional help na po talaga.
8: Okay. In terms of, again, going back, no, mabilisan na lang sa pagbabalik in terms of, yes, of parenting, ano ba ang dahilan bakit minsan ayaw magsabi ng mga anak sa mga magulang? Siyempre, alam naman natin, ano, lahat naman tayo, once pa lang nabuhay, although yung mga iba, you know, they believe in reincarnation, maaaring yung mga ba, first-time parents nila, siyempre, hindi rin nila alam paano gagawin, no? And having kids and to be able to deal with these kinds of things and these kinds of topic, lalo kung sila mismo hindi nila pinagdaanan. Diba? So, how would they be able to approach their kids well? Kamukha nung tinatanong ko kanina, no? Nanurugong gawan da. And how to guide them well. Itong mga magulang, paano nila mababantayan, matutulungan yung mga anak nila, at doon sinabi mo kanina, no, hindi minsan hindi nila kinukuwento sa mga magulang. So ano bang dahilan kung bakit minsan hindi nagkukuwento yung mga anak sa mga magulang?
9: Maaari po nga, so sinabi ko po sa inyo, DGKG, yung nga, pag nagkwento sila before, even for other problems, na-invite.
8: Sermonan pa, di ba?
9: So, yes po, kasama po yung sermon. Abe, Karing Kapampangan po, itambala mo. Pabaliwalaan na mo po, ma-sermon ka pa, makamuanan ka pa.
8: Hmm. Tapos minsan bawal ka pa magdahilan.
9: Yes.
8: Halimbawa, pinagalitan ka kasi may mali ka, ngayon pala may dahilan ka naman. Pero uso sa atin, sa kultura natin na MS sagutan ng makatwake ka, something like that. Eh.
9: Yes po.
8: Is that okay na huwag mong pakinggan yung reason ng iyong mong anak kapag pinapagalitan mo sila?
9: Hindi po siya okay. In a sense po talaga na dapat. Maging open-minded po talaga tayo.
8: Mm-hmm.
9: Yun nga po. Siguro po.
8: Doon na lang tayo, hindi porket magulang ka, hindi porket mas matanda ka, mas alam mo na talaga kung ano ang tama.
9: Yes po.
8: Diba?
9: When it comes to a case, let's say for nabully po sila, kaya minsan gusto nila na magkulong or ayaw nila makipagkaibigan, minsan kinakampihan pa po yung mismong nagbully sa kanya or hindi pinapaniwalaan talaga. Although wala tayo dun sa mismong circumstance na nangyari, there's two sides of the story po talaga. Dun sa anak po natin na naapektuhan, dun sa kabilang side, and then minsan pati mga teachers or mga kaibigan o na naka-witness, iba po talaga yung pinaparating sa mga parents. So, siguro trust pa rin po sa mga anak po natin. Plus, yun nga, most of the time po talaga, binabaliwala or hindi pinapansin yung mga sa loobin ng mga bata. They invalidate it. Parang binabrush off lang po nila.
8: Mm-hmm.
9: Alam ko, yung sa mga magulang po natin, pagod po tayo sa trabaho, marami tayong responsibilidad po.
8: Mm-hmm.
9: Pero yun nga po, kailangan po nagabayan po natin sila. Kesa naman po makahingi po sila ng tulong sa iba through other people na hindi qualified or they can cause more harm than good naman po sa mga advice na binibigay po.
8: Mm-hmm.
9: Tulad po sa online, madali po na nagkukunwari na mabait po sila or they're not that same person that they really are on their social media platform. Or may napapanood po sila through YouTube or other social media platforms na hindi maganda din po ang pinapayo po nila.
8: Mm-hmm. Ano? Or pwede rin siguro, Doc, I don't know if you would agree, yung they already think as of social media as something that is real.
9: Yes.
8: It's virtual eh. So most of the time, people would curate their experiences, yung mga highlights ng buhay nila at magagandang nangyayari sa buhay lang nila at pinapakita nila sa social media. Ngayon, for you as an ordinary citizen, as an ordinary netizen na nanonood ng mga influencer or even yung mga kaibigan ng social media na nakikita mo yung hina-highlight nila yung magagandang nangyayari sa buhay nila, parang kino-compare nila ngayon yung sarili nila. Ay, bakit sila? 'Di ba? Puro na lang ang gaganda na nangyayari. Ako kay malas-malas nang nangyayari, 'di ba? Parang they're quick to compare themselves. Tapos they feel negatively about it, 'di ba? Pero madalas pa rin silang nando doon, 'di ba? But nabibuild up yung hate sa mga puso nila, 'di ba? So what's your advice for people who feel that way on social media?
9: Unang-una po, sasabihin ko po sa lahat ng mga nakikinig, you are not alone kung may pinagdadaanan po tayo.
8: Mm-hmm.
9: Lahat naman po sa punto po natin ay dumaan po sa paghihirap po, sa pagiging malungkot, or sa matinding problema.
8: Mm-hmm.
9: Lahat po na yan ay may solusyon naman po, may ibsan naman po natin. Pagka po kailangan po natin ng tulong, humingi na po talaga tayo agad ng tulong. Huwag po natin kikim-kimin.
8: Mm-hmm.
9: Huwag po natin buhatin ng mag-isa. Kasi mapupunta po sa punto na ang mismong katawan natin hindi na kaya. Or baka may magawa po tayo hindi na maganda or magawa tayo sa ibang tao na hindi maganda. With regards po dun sa kino-compare po natin ang sarili natin sa mga influencers, tandaan po natin, natin again sa mga influencers po natin sa social media, even sa abroad po, they have their own problems din naman po.
8: Minsan na hindi po, mo lang alam, syempre, yes, hindi nila ibabalandra dyan sa inyo.
9: Naman po diba? Talaga. Even sa atin mga kaibigan, sa mga co-workers, mga kamag-ana, they can appear to be okay, pero pagdating po nila, pag hindi natin sila kasama, marami po silang mga problema na pinagdadaanan. Pinapakita lang po talaga nila na kaya nila sa harap ng ibang tao. So, iba-ibang circumstances. For example na lang po, DJ KG, yung mga po, mga tao na walang bahay, yung mga wala po talaga makain, they can get through. Compared mo dun sa mga iba na they are well off din naman po, marami po sila mga damit, mga pera, and they have the means to access everything. Pero kung compare mo yung dalawa, mas okay na rin po yung iba. So, case-to-case basis din po kasi siya. Huwag po natin i-compare ang sarili natin sa iba kasi hindi talaga tayo magiging kontento.
8: Okay. Doc, kaninang pinag-usapan na natin on how parents would respond or would be able to detect or kung paano nila matutulungan yung kanilang mga anak. And then we already talked about friends. Let's talk about people in a relationship. May mga nababalitaan din tayo before. Like for example, yung isang kapartner, ayaw na niya. Quits na. Sawang-sawa na siya nangyari. Toxic na relationship. Pero every time na nakikipaghiwalay siya, nagsasabi itong isa na pag hiniwalayan mo ako, magpapatiwakal ako. Yung mga ganun na nababanggit. So sa mga ganun klaseng pagkakataon, how do you respond? So tama ba na you stay? Kasi baka mawala siya o konsensya ka, baka wala siya. Eh, pero kung ikaw mismo yung nasasaktan at nahihirapan na, eh ano ang tamang gawin, Doc?
9: Siguro po in that situation, kung ikaw po ang nasa other side po na natatanggap mo na yung threats na siya po mismo ay gagawin ng ganon.
8: If you feel parang like, blackmail lang dating.
9: Blackmail po. If you feel not safe talaga po, talaga, yung sarili po munang uunahin po natin, syempre, your own safety. And then try to help them, yun nga po, or humingi po ng tulong sa iba na makakatulong na makakapag-intervene.
8: Ito ba mga kapamilya ba or mga ibang kaibigan?
9: Pwede pong both. Pwede po yung pamilya po mismo or yung mga kaibigan that knows the person well ta po talaga. Maari po na may pinagdadaanan din po yung mismong person or may history po siya na ganoon. Better na rin po na may mag-intervene on your behalf kasi po, if kayo po mismo nasasaktan or parang pakiramdam mo is parang you're being enclosed or natatrap po kayo in a sense po, hindi na rin po maganda po yung ganoon. Another thing is po, they may be crying for help yung mismong nagtatreaten po na ganoon. Yun nga, through previous traumatic experiences po, nabanggit niyo po yung paulit-ulit po na nakipag-break po, hindi pa po na-establish na magandang relationship sa isang tao. Traumatic experiences can also cause thoughts po na saktan ng sarili or nga, kunin po ang sarili po natin. So kasama po
8: siya. Okay, now, let's talk about the problems. And when we talk about problems, we are yearning for solutions, no? On how to be able to help these people out. Sabi mo nga kanina, no? may paraan naman eh on how to be able to help them. Yun nga lang, based sa kwento sa akin, it's a little costly to be able to seek help professionally. Yes. Kung sa general practitioner, magpapa-check up ka, 500, 600, 700. Pero yung huling check nung kaibigan ko, nasa 2,500 per consultation with a psychologist. Sa gobyerno ho ba, meron bang libre na konsultasyon in terms of mental health, Doc?
9: Sa atin po sa City Health Office, sa mga City Health Units po natin, lahat po kami ng mga doctors ay na-train po to manage cases with mental health conditions. Kasama rin po ang suicidal ideation, suicide attempts po. Yun nga po yung nabanggit ko po sa inyo kanina, yung Mental Health Gap Action Program na program po ng WHO World Health Organization na binaba po sa Department of Health. Hindi lang po dito sa Angeles City po. Nationwide po, binababa po yan para makatulong po on the grassroots level para yun nga po to identify, prevent po yung mga lumala po ang mga conditions po nila. They can manage them on their own. Train po kami ng mga psychiatrists po na natapos po sa kanilang specialization. So yun po, sa lahat ng City Health Units natin. Another thing po is Yung recently po na nabukas po na mental health clinic po sa Rafael Lasatin Memorial Medical Center, may na rin po consultations po doon. May psychiatrist po sila na twice a month, every Wednesday po, pero by appointment po siya.
8: Mm-hmm.
9: So, kulang na kulang pa rin po talaga.
8: Mm-hmm.
9: Ang pinakamalapit na rin po na facility po natin dito sa Angeles City na capable po to handle mental health conditions is Jose Bilingad Memorial and General Hospital po sa San Fernando.
8: Sa JBL,
9: yes,
8: meron.
9: Meron po. Pero yun nga po, sa dami din po ng mga pasyente, yung appointment po or outpatient department, minsan po talaga maghihintay po na matagal. Another facility po, yung pinakamalapit or hindi naman po talaga malapit na pinupuntahan po is Mariveles Mental General Wellness Hospital po, MMWGH po.
8: Mm-hmm.
9: So yung mga iba po natin mga kababayan, mga kabalin po natin ay nadadala na rin po doon, minsan po na-admit, nabibigyan po ng mga gamot. So yun po, medyo malaking pong gastos po sa kanila, pamasahe pa lang po and para lang po makakuha ng gamot.
8: Mm-hmm.
9: Kasama na rin po siya. Meron din pong program ang Department of Health din po kasi nang nabibigay ng libreng gamot sa mga ibang cases po pero at not at all times po stable po yung dating po namang gamot po nila kaya napakamahal.
8: Mm-hmm.
9: Nabanggit nyo rin po kanina pagdating po sa consultation. Sa amin po sa mga City Health Units po, ang consultation po ay libre po.
8: Libre?
9: Yes,
8: okay.
9: Po.
8: So pwedeng sa inyo dumiretso, yes, lalo po na yung mga walang budget, no?
9: Pero by appointment po sila, siguro po, kindly coordinate na lang po sa mga doctors po or sa mga facilities po natin with regards sa schedules po nila.
8: Okay. Doc, mamaya hihingi ako baka meron kang mga hotline numbers or if there's any way on how to contact you or your team kung sakaling may nakikinig ngayon na nakailangan ng tulong lalo na kung taga Angeles City. Siyempre, yung sakop nyo lang talaga ay Angeles City. And there are also hotline numbers naman mula sa national may mga NGOs that yes, can help you out with what you're going through. But I understand, syempre, you're working sa government, ano. I don't want this to look like as if anong tawag dito? Tayo yung naghahanap ng butas sa gobyerno. But I would like to frame it as if a wish list bilang isang head ng departamento. May mga wish list ka ba na sana may mga ma-improve or may maidagdag na pasilidad or whatsoever sa pangkalahatan, no, sa bansa on how to be able to help people better in terms of mental health, Doc?
9: Siguro po number one is yun po sa mga all government agencies po, hindi lang naman po sa atin.
8: Yes.
9: Siguro magbukas po ng plantilla position or position po for a psychiatrist po.
8: Mm-hmm.
9: Dagdagan po natin kung sakasakaling kinakailangan kasi ang ratio po ng one psychiatrist is to 200,000 population po,
8: ha?
9: Sa Pilipinas. Yes po.
8: For 200,000, isa,
9: yes,
8: lang ang katumbas?
9: Currently, yun po ang ratio po natin. At
8: oh,
9: napaka-kaunti lang po ng psychiatrist po na license po na natapos po ng training po nila. So, kulang na kulang po talaga.
8: Mm-hmm.
9: So, isa na po yon. Pangalawa po is kung maaari po na sa national government, magbigay ng tuunan ng pansin po ito pagdating po sa mga gamot po. Magbigay po sila ng sustento para po tuloy-tuloy po ang gamutan ng mga nanggagamot po talaga ay napakamahal po kasi. Plus yun nga po, although meron na rin po mga ibang hospitals na nagpo-provide ng libreng consultation, it's kulang pa rin po kasi. Not even sa lugar po natin, even sa mga ibang municipalities, kulang na kulang po yung workforce po pagdating po sa pag-handle ng mga mental health conditions. Even po sa mga doctors po, even sa ibang municipalities, although na-train po kami dun sa training na nabanggit ko po kanina, it is not enough kasi meron na rin po kami mga ibang trabaho po sa mga pang-araw-araw na mga consultations na may schedules po kami. So at times, hindi na po namin nakikita lahat po talaga.
8: So, nabanggit nyo kasi kanina, Doc, no, bukod dun sa consultation fee nga, no, kung di ka rin sa public magpapacheck up, mahal din yung gamot.
9: Yes,
8: so siguro isa rin yun sa ilalambing natin sa Department of Health o kung sino man ang pwedeng makatulong dito na maging affordable yung gamutan in terms of mental health problems. Kasi parang nakikita ko ang hirap nung ganung sakit na, lalo na if you're going through depression or any other kinds of illnesses sa mental health. Kung sa ibang sakit, may mga makikita ka na physical manifestations eh. But people who are going through mental health problems, sometimes they're fighting a silent battle eh.
9: Yes,
8: na minsan they feel they're alone eh. Doon sa ganung klaseng problema. Kasi minsan, dahil nga yung kapamilya nila, hindi naniniwala sa mga ganun. So, sino pang tutulong sa kanila? Diba? Kung di rin ating pamahalaan, Doc. Ano?
9: Another thing is din po siguro, I cannot speak on behalf of Department of Education po, pero kulang din po yung mga guidance counselors po natin.
8: Yeah.
9: Mga training din po sa pag-handle sa mga
8: at
9: teachers.
8: At kung kukuha sana yung talagang equipped, no?
9: Yes.
8: Ng knowledge on how to be able to guide people.
9: Iba din po kasi yung training on the behalf of the Department of Health sa aming mga healthcare providers, iba din po sa Department of Education sa mga teachers, pero yun nga po, nakikita ko rin po sa mga nakakausap kong teachers through seminars, trainings, meetings po, kulang din po yung workforce na pagdating po sa paghanda ng mental health. If I'm not mistaken, isa lang po yata ang guidance counselor na nag-handle ng lahat ng public schools. I'm not sure about that as of now po. Pero sa recently po na nalaman ko, parang isa lang po siya. So, just imagine po. So, sa lahat ng hinahawakan po nila, hindi nila makikater po lahat. Plus, yung mga teachers po natin, overwhelmed na rin po sila sa mga trabaho nila. Although trained sila in a sense po na mag-handle ng mga mental health instances sa mga estudyante po nila, hindi po talaga sila at fully equipped po talaga dahil nga at times nakafocus po sila sa ibang bagay. Hindi nila natutuunan po, napansin po talaga.
8: Okay. Before I ask for your final message sa mga nakikinig natin, Doc, ano, may mga hotlines ba or paano ba pwedeng tawagan kayo o makontak kayo, saan kayo pwedeng puntahan ng mga ka-vibes po natin na Angelenos who would like to ask for a consultation schedule or help from you guys?
9: Number, wala pa po talaga kasi iba't ibang facilities po by schedule po kasi sila. Pero sa akin po, sa City Health Unit 6, Angeles City, sa Pulong Kakutut, EPSA po ako nakadestino po. Usually po, ang mga consultations ko for mental health is on Fridays po.
8: Pero schedule yun, ano?
9: By schedule.
8: So, paano sila magpapaschedule? Punta muna dun sa office mo to schedule kung kailan sila pwede bumalik.
9: Yes po. Or if may kakilala po sila, walk in po. Then, at times din naman po kasi if I'm not busy during the week, kung pwede ko naman po sila ma-consult or ma-cater po, kinakater ko naman po since nandun na po sila. Pero at times din po kasi may mga schedules po kami sa mga facilities namin like for general consultations on the whole day. Meron din po kami bakunahan ng mga bata, may prenatal checkups po kami. So at times po, na-adjust din po yung mga schedules po namin. Pero I would suggest po na lumapit po sa pinakamalapit na City Health Unit po para po sa consultation sa schedules po ng mga doctors po natin.
8: Okay. Doc, panghuli na lang and messages to all of our listeners.
9: Unang-una po, sa lahat po ng mga may pinagdadaanan, hindi po kayo nag-iisa. You're not alone. May masosolusyonan naman po lahat ang mga yan. Humingi po ng tulong pag kinakailangan naman po. Huwag po niyong bubuhatin or bibit-bitin po ang mga pinagdadaanan ninyo na kayo lang po. May mga paraan naman po na makakabangon naman po tayo. Simply a tap on the shoulder, pagkumusta po sa mga kaibigan po natin, even hindi sa mga kaibigan, kamag-anak, tito-tita, mga co-workers, it would be a big help po sa mga pinagdadaanan po nila. And then, wag po natin baliwalain ang mga saloobin ng bawat isa, lalo na po sa mga bata, gabayan po natin sila, tulungan po.
8: All right. Thank you for that message. And as we close off, sakto-sakto may nag-message sa atin. Sabi niya, hindi ko nababasa yung pangalan, DJ KJ, I was diagnosed with persistent depression disorder in 2019 sa PGH. Hindi ko matuloy-tuloy ang treatment kasi kahit free ang consultation, ang mahal ng mga gamot. Kaya nag-decide na lang ako na tumigil sa treatment since I cannot maintain it, lalo na breadwinner din ako that time. So ito yung sinasabi nating ilalambing sana natin sa pamahalaan. Pwedeng tutukan nyo po please itong usapin sa mental health dahil hindi ho biru-biru ho ito. Hindi ho biru-biru ang trabaho ho ni Doc, ano? At sa lahat ho ng may nakakaranas ho ng mga mental health problems. At ako din, personally, I would like to appeal to everyone, hindi ho magastos at mahal lang magiging mabuting tao. Let's be kind to one another. Diba?
9: Yes.
8: Hindi natin alam na yung kausap natin baka may pinagdadaanan na pala.
9: Yes po.
8: Okay.
9: With regards po sa hotline po pala DJ KJ, meron po ang National Center for Mental Health po na hotline po. Crisis hotline po siya. 1553. Iiwan ko na rin po sa inyo tong flyer po. And another.
8: Thank you, Doc. Maraming salamat.
9: Ito rin po na isa. Pero yan po yung recent is 1553. So, 24/7 po siya na hotline number po sa mga may gustong makausap po. Dito po sa Angeles City, wala po talaga tayong hotline talaga, pero may mga consultations po tayo na pinaprovide naman po.
8: Alright. Maraming salamat sa Mental Health Program Head of Angeles City Health Office, si Dr. Robert Arthur Dominic Galura. Maraming salamat po. Wala ka na pang babatiin sa mga kapamilya, mga kaibigan na kikinig ngayon, Doc?
9: Sa lahat po ng taga City Health Office po, mga empleyado, magandang umaga po sa inyong lahat. From CHU6 Angeles City, punong kakutot po sa mga staff ko po. Our mayor po, Honorable Carmelo Bilas at Indasekan po, lahat po ng mga empleyado po ng gobyerno po, no? From DOH din po, salamat po sa inyong suporta po sa lahat po ng mga kawani ng gobyerno ng Angeles City po. At sa lahat po ng mga nakikinig po, hindi lang po dito sa atin. Maraming salamat po, magandang umaga po, maya paabak at good morning po sa inyo.
8: Alright, maraming salamat Doc at mabuhay po kayo. So ulitin Doc ha.
9: Yes.
8: 8:48 ang oras po ang Pilipinas. Time check brought to you by RightMed at Pag-ibig Fund. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GB99.1.
3: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
18: Hey, DJ Gandara, saying yes to good vibes, inclusivity, and equality. Celebrate wins and embrace your beauty on Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. Every Saturday, 3 p.m. to 6 p.m. Only here on your number one good vibes station, GV99.1.
19: Wait! Isa-isa lang mga ka-vibes.
20: Huwag ka po maniwala dyan.
19: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan, one take at a time.
21: Your voice matters.
19: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
22: There any objection?
19: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
20: Oy, wait ha.
19: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up!
23: Walang takeout!
16: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: Got a good vibe. Surround GV99.1. Foster the People would sit next to me. And standing next to me right now is my good friend, Benjamin. Good morning. Kumusta ka naman?
1: Same lang. Na-enjoy ko yung weekend kasi for the first time in a very long time, sumikat ang haring araw.
0: Oo nga.
1: Nang high beam.
0: Nakapaglaba ka na ba?
1: Nakapagpatuyo ako ng damit. Oo. Diyos ko, sa mga nakaka-LL dyan na matagal na nagpapalaundry, ito na yung pagkakataon yung siguro makapaglaba, makapagsampay at maarawan naman ang damit for the
0: iba
1: first time.
0: Iba kasi talaga ang damit pag naaarawan.
1: True.
0: Diba? Mm-hmm. Pag doon na, siya doon sa spin dryer lang at diba?
1: Mm-hmm.
0: Iba talaga pag aarawan, pag damit, pinapaarawan mo, bumabango. Pero pag tao pinaparaw mo...
1: Oo nga eh. Pag naarawan ka ng alas 9 hanggang alas 12 eh. Tanghalian pa lang, amoy ka ng alas 4 eh.
0: Grabe no? Amoy ano? Amoy tanso.
1: Amoy
0: Oh my gosh. Oh Shami, baon ka today?
1: Birthday ng Presidente ng Republika ng Pilipinas kahapon.
0: Happy birthday.
1: Yes.
0: Anong wish mo?
1: Yun nga eh. Kung hihingi ka ng pa-birthday sana from the President, anong hingin mo?
0: Pera. joke lang, biro lang.
1: Ang dami pong mapasok sa isip eh. No?
0: Alam mo, pag mga ganyan, bahala na siya sa buhay niya o anong gusto niyang gawin. Diba? I mean, supposedly you have all the power. You're the most powerful person in the government. Alam mo na yan?
1: In the country, yes.
0: Alam mo na yan?
1: Oh, pero hindi naman lang sinasabing wala siyang karapat na mag-birthday. Eh? And I wish him all the best. Diba?
0: Mag-concert ka.
1: Oh, yan. Ako, meron na akong mga ilang naiisip na pwede kong hinging pa. Oh, pa-birthday mo lang sa akin to, Mr. President.
0: Magpa-fashion show ka sa palasyo.
1: Yan. Or, punta kay England. Ganun.
0: Bahala na kayo. Alam mo yung, wala ka ng energy para bumatikos, no?
1: Happy birthday.
0: Sige. Okay lang.
1: Ayan ka vibes, pag-usapan natin mamaya. Iba't ibang social issues na naman. Kwentuhan lang. Ayan tayong bagong approach na sinusubukan ngayon. Basta tambay lang kayo dyan mga ka-brunch takes, ha?
0: Alright. Tsaka abangan nyo yung bagong gupit ni Benjamin.
1: Basic. Sa mga nagtatanong po sa akin kung buhay pa yung barbero ko, okay po siya, buhay na buhay. Pero yung huling nagbiro sa akin sa gupit ko, sa linggo na po yung burol, hinihintay ka mag-anak sa
0: nagbiro?
1: Wag mo nang sundan.
0: Wala ako, sinabi ko lang abangan ng bagong gupit.
1: Hindi nakita na lang sa podcast.
0: Gwapo mo today.
1: Tomorrow
0: hindi ako sure.
1: Out of 10 par, yung maximum ko 10, ganyan. Nasa anong level ako ngayon?
0: At dahil dyan mga ka-vibes, kita ka sa'yo. Basta it's for us to know and for you to find out.
1: Yan!
0: Haircut reveal. Sama mo si Patrick.
1: Sama lang kami. Kahit nga si DJ Clex, sinama ko na eh. Nag-reveal na kami nung sa last podcast eh.
0: Abangan niyo yung gupit namin ni Anna Grace.
1: Abangan niyo yung magiging kulay ng buhok ni KG Boy kung sakaling makukulit namin.
0: Ay, tapos na ako dyan sa era na yan.
1: Diba? Parang ano.
0: Nag-Alaska Men na nga ako eh, di ba?
1: Oo nga.
0: Alaska Men na. Okay na yun. Na-Alaska na ako dati. Kayo naman ngayon.
1: So, parang gusto rin yung color yellow. Alaska Men.
0: Try mo.
1: Pwede.
0: Try mo. Shoutout kay Sakuragi. O siya na. Susunod ang programa.
1: Brunch Takes!
0: At dahil dyan, this has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great. All glory and honor. The best ka talaga, Lord. Leaving you with our Bible passage for today. Ito ho'y galing sa Deuteronomy chapter 31, verse 8. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Sa Tagalog, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya. Hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Kaya kapampangan, inginu mismo yaing manimunat mantabe ke ka. E nakapaburen o lakuan, inya e kasukat mitatakutan o miminalub. Mga ka-vibes, kita kayo tayo tomorrow. Dito lang sa nag-iisang The Morning Roundabout, GV na rin 9.1 at GVM 792 naglilingkod sa bayan. Bye guys! God bless! Love you!
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
4: Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malinuing itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: It's Melly Francis.

0: 9:22 oras na sa buong Pilipinas ko, vibes. And for those of you who just turned on their radio, kakasakay lang sa kanilang mga sasakyan. O kakabukas lang ng radyo sa kanilang mga tahanan o pinagtatrabahuhan. Happy, happy listening po. Ito po ang ating magiging lagay ng panahon ngayong araw at sa mga susunod na araw. Ano? We have the easterlies affecting extreme northern Luzon. Other than that, okay naman tayo. No? Batanes and Babuyan Island will be experiencing partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm caused by the easterlies. Extreme northern Luzon na yan, ka-vibes, yung pinakatuktok na yan talaga. While for Metro Manila and the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm will be experienced. Here in Angeles City, Pampanga, as early as 9:23, we are at 26 degrees Celsius. We are expecting 6 days of hot weather according to the forecast. So, mag-suot ng komportabling damit, ka-vibes. Though there's chances of raining in the following days, but the weather is gonna be like this, no? Ganito yung inaasahan natin sa umaga. Oh. Bagamat sa mga susunod na araw ay may maliit na tsansa ng pag-ulan pagdating ng tanghali hanggang hapon. Oh, pero wala tayong inaasahang malakas na buhos, ano po. So, bawi tayo ngayong ka-vibes, maaraw today, maaraw simula ng Sabado, maaraw din kahapon ng Linggo. Ngayong Lunes, malinis, maaraw pa rin, di ba? Let's start the week right and good vibes lang, ha? I knew that I would. So good, so good. Ay, ka-vibes, paalala sa ating mga motorista, ha? Pag gantong mainit ang panahon, tumataas din ang kaso ng road rage. Oh. Dahil sa init ng ulo, at saka pagkairita ng mga ka-vibes natin nagmamaneho. So, ayan, habaan po ang pasensya. At ilalabas ko na ang whoop, whoop, whoop, whoop, whoop. Pinakamahabang pasensya. I feel good. Alam na yan, ka-vibes. Brunch Takes with DJ Benjamin. If you have any music requests, greetings, or anything that you want to send over to me, maybe you want to send a birthday wish para sa ating presidente, pwede mo akong i-text sa 0908-516-4466. Birthday niya kasi kahapon. Oo, wala man nga ako nahanap na celebration eh. Nasa opisina lang. Hindi natin alam. So nice. Ngayon ka vibes for our services sa unang part ng ating kwentuhan. Kung hihingi ka ng pa-birthday sa presidente ng Pilipinas, anong hihingin mo? Para sa inyong mga kasagutan, music request or pabate, pwede mo i-text again sa number na ito, 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-send na mensahe sa aming Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar. But if you're a bit technical, you can just visit or go to your browser, search and type facebook.com/GV-991. Nag-extend ng one day si pari kong Bruno Mars. So, dahil pahirapan naman talaga kumuha ng ticket dyan. I have a ticket now. Pero grabe yung pila. Pag 98,000 ako bago ako na-approve. Aba ng pila ng ticket ng nito ni Bruno Mars. But as far as I'm concerned, it's now sold out. So, love can't do me no harm. Kung hindi ka nakakuha, wala eh. Asa ka sa scalper ngayon. Oh. Eh mga yan, ginagawa tayong negosyo eh. No? Binibili, inuubos yung ticket para ibenta sa mas mahal na presyo. Ay nako. So nice, so nice, I got it here. What? Dami na lang reklamo ng ibang fan ni Bruno Mars. So, sorry. I knew that I wouldn't. Bakit daw ganun kabilis ang mga pangyayari? Shoutouts to Eliza Josen sending us a message. Aga ng mensahe. I got it here. Sabi niya, ang hihingin ko po ay to create a bill to add good governance as part of the curriculum sa elementary. Oh, akala ko naman sa ano, sa government. Oh, kasi ang good governance, hindi na dapat hingin sa gobyerno yan. Pero ang ganda ng suggestion mo, Eliza, dapat tinapos mo yung sentence mo ng I thank you. Kasi maganda nga, oh, good governance. Hindi lang GMRC, no? Hindi lang sa elementary siguro pwede na yan kaagad siguro sa ano, sa high school, ganyan. Tapos hanggang general subjects ng mga first year college, no? Oo, tama, oo. Tama. Sabi ni Eliza, di ba? Oo. I agree. Good governance, no, na para just to break the cycle, oo, ng pamimigay ng pera sa eleksyon. Pamumudmud ng iba't ibang ayuda pag may isa ko na may muka ng politika. Hindi mo alam kung saan nila kinuha yung pondo para ipamigay na yan. Pero sure ako, babawiin nila yan pag nakaupo na. Lake Vaclay, napa-amen si Eliza. Lake Vaclay, sending us a message. Ikaw, Lake, anong gusto mong wish? Anong pa-birthday na pa-birthday wish mo? O kaya, pa-birthday wish to president or hihingi ka ng pa-birthday? Anong gusto mo?
1: Sana!
0: First time mo bang pumunta sa Philippine Arena, DJ Benjamin? Unfortunately, I bought ticket for someone dear to me. Rinegalo ko siya eh. Kasi dalawa dapat talaga eh, para sa ano, sa akin at saka sa misis ko talaga yan dapat. Oh. Kaso, pera manyad ko pera ng kiel-kiel. Oh. Pwede, pag binigyan kabigyan mo ako ha. Di bali kung nakamaleta yan, naka-paper bag at saka nakasobre. Basta hati tayo ha. O kaya sure ball mo na yung 1-5 ko. Yung may bili ako dalawang ticket nga sana, kaso ang hirap talaga, ang hirap makumuha. I was able to get one ticket standing VIP. E di, pinamigay na lang. Oh. And dapat nga tatlo eh, regalo yung isa. O, aso wala. Hirap, ang hirap ka vibe, sold out na. Oh. Ngayon yung mga fan ni Bruno Mars nagreklamo kasi ano, aasa sila sa scalper. No? So good. Wish ko kay BBM, sana umayos na itaas ang sweldo, mama kong guro. Yun lang po, DJ Benjamin. No? At para sa mama mo, happy happy Teachers Month, National Teachers Month. No? Salamat sa lahat ng mga gurong humuhubog sa pag-iisip ng future generation natin. No? Ituro niyo po sa kanila yung good governance, sabi ni Eliza. Importante yan para yung mga, lalo na yung mga nagpa-polsa, eh, diba? May nagtanong sa akin, sabi, bakit daw ang daming artistang politika? Because politics is a popularity contest, so hindi ka naman laiboboto kung di ka sikat, kung di ka kilala eh. Oh. Politics is a popularity contest. Sino pinakasikat, pinakamaingay na pangalan, pinakamadrama, siya yung naboboto, siya yung nananalo. Hindi po yung pinakamabait, pinakasalbahe, hindi yung pinakakurap, pinakamalinis, hindi po yan ang basihan. Ang pinakagusto ng tao, yan po ang kapangyarihan ng demokrasya. Democracy. Now, kung bakit maraming artistang nagpo-politika, pumapasok sa politics, kasi given na kaagad ang fame. So, mas madali nilang kuha ng simpatsya ng tao. Eh, DJ, mas marami kasing pera sa politika kasi sa pag-artista. Eh, di ba nga good governance tayo, Eliza? Let's assume positive intent. Ay. Oy, DJ, talaga mahirap talaga yung tickets. Pati may yung friend ko may kilala, wala pa rin makuha ng tickets. Wala na nga, sold out na. So, yung nagre-reklamo ngayon yung mga fan na yung sa mga scalpers nga nagbebenta ng mas mahal na ticket, ano. Ay, mali. Sabi niya Liza. Kavibes, kung hihingi ka ng pa-birthday o magbibigay ka ng birthday wish sa Pangulo, ano yon at bakit? Text mo ako 0908-516-4466 o sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. I'll be back with some of the music. It's a bit late that medyo late pumasok yung mga commercial. Kapit bisig lang sa inyong number one good vibe station, DJ Benjamin. We'll be back after this short break. Ang oras po natin sa buong Pilipinas, it's 9:31 in the morning. That time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen.
2: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
3: Hey Kavibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV 99.1. Worried about obesity, high blood cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga. What the...
1: Hey! Are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
4: Look no further! What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Liam.
1: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
4: and mind-bending conversations that will leave you saying,
5: what the F?
6: What the F?
7: What the F?
1: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
7: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
8: Bahala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panalo nung kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo ko maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
9: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't King Right Med. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado, panintunan ko pa rining RiteMed. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta na naman ni doktor ko. Kwalidad na naman kasi kampante na ning makamalatatak, pero agyu-agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pizza sabyan, kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

Oh, ito ah, birthday niya kahapon, pero tayo daw ang bibigyan ng regalo. Halimbawa lang, ka-vibes ha. Hindi naman to verbatim, hindi naman niya sinabi to ha. For example, Apple. Ha? Birthday niya kahapon, pero tayo ang bibigyan ng regalo. Kung may isang bagay ka ang pwedeng hingiin sa presidente bilang birthday wish mo, ano yun at bakit? Para sa inyo mga kasagutan, send nyo lang yan sa aming number 0908-516-4466 or sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Wow! 9:55 time all over the Philippines. Let's read some of your messages. Shoutouts to Mommy Pines na ang hihingi niya raw na regalo ay... Dapat daw, ito. Ang birthday wish ko po ay sana maging honest sa mga politika sa ginagampanan nilang tungkulin sa government natin. God bless everyone from Mommy Pines. Happy, happy listening. Simple but meaningful. Simple but meaningful. Good morning, DJ Benjamin. Play naman po ng Dancing with the Strangers. Alright, got you. Yan ang requested the music ni Gretchen, I think, yeah. From Porak, Pampanga, happy, happy listening. Pati sa lahat ng mga ka-vibes natin yung sa Porak. And sa Tokwing, happy, happy listening. Sa Kabalenan, happy, happy listening. I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel... Next message from our Facebook page naman. Napakarami rin nag-send ng kanilang mga mensahe. Shoutouts to Onyeng Pascual sending us a message via Facebook page. So nice! So nice! Wish ko good health niya and bigyan naman niya ng pansin ng baha dito sa Pampanga. No, totoo. Seryoso lang, no? Actually, 2024, I think, or early 2025 when he had the meeting with the governors and LGUs here in Pampanga to determine yung mga paglalagay ng pinakamalaking flood control. Sana kung natupad lang yan. Sana talaga! Hindi kawawa yung mga ka-vibes natin noong buwan ng Agosto. Kung saan hindi tumigil ang ulan, grabe. Hindi malakas ang hangin, ha. Ang malakas lang ay yung buhos ng ulan. Malakas, maraming volume ng tubig ang binagsak ng ulan. Ano? Tapos may mga nagtatanong ano bang solusyon sa baha. Alam mo, ka-vibes ang solusyon sa baha is flood control infrastructure. The flood control gates, slope protection, yun ang mga sagot talaga sa tubig baha eh. Walang iba. Ang problema ka vibes, paano mo itatayo ngayon yan kung sirang-sira na yung tiwala ng tao sa gobyerno? Well, the DPWH Undersecretary Vince Dison are doing some transparency program katulad nung DPWH transparency portal nila. Check it out niyan ka vibes, no? Pag may nakita kang proyektong patambay-tambay dyan, tapos nakita mo, this is where taxes go, project by DPWH. Pwede mo i-check sa portal nila kung sinong contractor, gaano kataas ang bidding, target completion, kapal ng material, andyan lahat yan. I think that's one good step papunta sa transparency. Hindi na tayo nanguhula. Para pag nakita natin na may kapangalan ng politiko yung apelido ng construction company, di ba? Pwede natin sitahin. Jel Conanan sending us a message via Facebook. Para saan yung para saan pa wish kay BBM? May mangyayari ba, DJ Benjamin? Nagkakatawa lang tayo, Jel. Killjoy ka naman. Killjoy ka naman, kukwentuhan nga lang tayo, may galit ka kagad. Sorry, DJ Benjamin, ne, malala na ka level na yung sakit ng tao at in cancer. Sino may cancer? Sorry, DJ Benjamin, na malala na naka-level na ning sakit ning tao ating cancer. Ako yung malala? Hindi ko gets. Oh. Kung hihingi daw si Jel Conanan ng wish kay BBM, wag na lang daw. Wala naman daw mangyayari. Sabi ni Catherine Santos, kung birthday ko nga, hangin lang eh. Ang gift ko, hangin lang. Sa tingin mo, may makukuha ko sa presidente. I feel nice. Wala yung message niya yan.
Maayos na flood control yun ang kailangan natin talaga, DJ Benjamin. Nakakapikon eh, no? Nakakaasar. Nararamdaman ko yung feelings nyo ni Catherine at saka ni Jel ko na. Ramdam ko ang galit nyo. Dapat pala, walang, dapat hindi mawawala sa isip natin yan. No? Hindi ba tapos ang laban? No? Sabihin lang, big fish daw si Martin Romualdez. Tapusin muna yung kaso, gumulong muna yung kaso. Tapos mag-usap tayo ulit. But yung pagkakaaresto sa kanya, I think it's a big step towards the right direction. Isama niya na yung kasama niya sa... sa APRO Commission, Appropriation Commission ng Congress. And dapat humarap din yan si Zaldico. No? Of course, sa ngalan ng patas na pamamalita, we assume innocence until proven guilty. But the only way for us to know that is for them to appear in front of the court to defend themselves. Pat sinungalingan o patunayan nila yung mga binibintang sa kanila.

Ito yung fearless forecast ko, no, sakaling gumulong na tong kaso ni ex-speaker house, ex-house, ano daw? Ex-house speaker Martin Romualdez. Yung fearless forecast ko, ituturo niya ang administrasyon. No? Sabi niya yung presidente ang may alam. Fearless forecast ko yan. Kasi nung nahuli si Zaldi ko daw, pero pinakawalan din naman sa abroad. No? Nag-ganun siya, nagbigay siya ng video statement. Oh, na kung meron daw dapat sisihin, dapat ang sisihin daw administrasyon. Okay yan, no? Away-away na sila, turuan na sila dyan. No? So nice! Diba? Pag if we go down together. When I hold you, good morning, DJ Benjamin. Shoutout po sa lahat ng TNVS driver na nagmamaneho ngayon. Happy, happy listening sa inyo, mga ka-vibes. At ingat po tayo sa pag-skirt-skirt sa daan, ha. Pa-request po ng day one. Day one. Salamat po from Nino, the Poging Transporter, nakamukha ni Jason Statham. Poging Transporter talaga yung Jason Statham, no? Sinong day ones mo, ninyo? Amang gustong i-shoutout ng mga day ones mo na kasama mo simula pa ng zero. Nasasama mo sila pag lumipad na ang aeroplano. I feel good. 3798, wish ko po mag-resign na lahat ng politiko para magbago lahat ng lahat. Baka magkaroon ng pagbabago. Depende ka, vibes. Alam mo kung bakit kahit mag-resign lahat ng mga politiko, depende pa rin sa atin kung sinong iuupo natin. Eh. At huwag natin kalimutan yung mga politiko na kaupo na yan. Tayo po ang naglukluk sa kanila. Nakakasap, di ba? Azar. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. Ito yung kwentuhan natin ka-vibes, ha? Habol ka. Birthday niya kahapon, pero tayo ang bibigyan ng regalo. Kung may isa kang bagay na pwedeng hingin kay President bilang birthday wish mo, ano yun? At syempre, bigyan mo ako ng bakit. Ano at bakit? Babalik dugtugan tayo with another music. It's a little bit of throwback music. It's Meredith Brooks with this track, Here Comes the Sun. This is originally written and sang by The Beatles. But pakinggan natin yung version niya. Since andyan naman ang araw, lumabas na, di ba? Na-miss natin yan. Good vibes, tugtugan. Good vibes, kwentuhan. Sa inyong number one good vibes station, kami po ang GV99.1, your Gavibes.

0: that song goes out to Nino and to all of his day ones. 10-18 time all over the Philippines, ka-vibes. Birthday niya kahapon, pero tayo ang hihingi ng birthday wish. Kung meron kang hihinging birthday wish sa isang bagay sa presidente, ano yun at bakit? Oh, yan. Padala po ang inyong mga kasagutan sa mga numerong ito, 0908-516-4466 or sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Wish ko po mag-resign lahat ng politiko para mag... Yun nga, oo nga. Asa na natin kanina yung kaso. Paano mo i-wish kung ang susunod na politiko, tayo rin ang mag-uupo. And yung mga politiko na kaupo na yan, tayo rin ang nagluklok dyan, kabal. Sir Benjamin, pinapatunong ni Bossing kung saan ang concert ni Bruno Mars, number one fan kasi namin, kami ni Bruno Mars. Ah, Miss Fines. Oo nga pala, fan to ni Bruno Mars. Philippine Arena, Mami Fines, pero merong issue kasi na sold out na kaagad yung ticket dahil may ingay sa internet na pinag-uusapan. Dahil itong mga scalpers, inubos yung ticket para ibenta sa mas mahal na presyo. To be honest, I tried to get a ticket for myself and my wife as well. We're trying to get 3 tickets, standing VIP, kaso isa lang yung nakuha namin. Kaya yun, ibibenta ko na lang din sa mas mahal na presyo, o parang scalper. Hindi ka parte ng solusyon, DJ Benjamin! Oh, ka-vibes, padala niyo po ang inyong mga mensahe sa aming Facebook page. We are receiving a few more messages. We already have received some of your messages, but keep those messages coming. I'll be reading them all together after the short break, only here on your number one Good Vibes Station, GV 99.1, your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 10:20 a.m.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan Right Med.
3: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
2: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

Floji on the background, singing Drift Star, dedicated to all of our TNVS drivers out there who's listening right now. Si Kuya TNVS driver at saka si Madam Pasahero, nagkatinginan sila sa mata, tapos parang meron silang naramdaman na spark. Okay, sige. Ah! 1024 time all over the Philippines, ka-vibes. Birthday niya kahapon, pero kung tayo ang hihingi ng birthday wish sa kanya, anong regalo ang hihingin mo sa presidente bilang birthday wish mo? Siya ang may birthday kahapon, pero tayo ang bibigyan ng regalo. Kung may isang bagay ka ang pwedeng hingin kay President bilang birthday wish mo, ano yun? At bakit, syempre? Dagdag sweldo po, DJ. Diyos ko, ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Pataas ng pataas ang bilihin, pero yung sahod, ganun pa rin. Tama! Ben Carlos, wish ko kay BBM, sikapin niya maayos ang mga pangako at plano, kung ano man ang plano niya. Hindi ka rin sure kung anong plano niya, no? So, sana bago matapos ang termino niya, mabayaran po ang utang ng bansa and ibalik ng maayos ang mga nasira sa baha. Thank you. Yung utang ka, vibes, malabo yan, no? Kasi every palit ng administrasyon, meron kang utang na mamanayan sa previous administration eh. And utang is healthy, no? Kahit ang malalaking kumpanya, healthy naman ang utang. Kung ginagamit sa tama. Kung gagamitin sa tama. Eh kaso yung kung ikukunin, titignan mo yung inutang natin versus yung nawawalang pera sa flood control, parang paisip ka, tama pa ba to? For sure, Bien, ang next administration, regardless kung sinong maupo, sigurado may utang din yan. Utang din yan for Philippine economics or infrastructure maybe. But yun naman, healthy amount of utang. Tapos kung ang inutang mo ay natatalo niya yung tubo dun sa kinikita niya, walang problema dun. Sabi ko nga ba siya nagagamit ng tama, di ba? Why not?

AJ Marlaxa, ang wish ko kay Bombong Marcos, the best. Oh. The best. Hirap naman basahin nito. that is ha. Ayan po na lang yung wish ko sa kanya. Ikaw talaga AJ Marlaxa. Then San Pedro sending us a message via Facebook as well. Sabi niya, ibalik po niya ang tiwala sa mga Pilipino, then magwi-wish ako niya. Then San Pedro. Good morning, DJ Benjamin, 73575. Peace and quiet muna, Mr. President. Kung pwede pong mag-wish ng love life, maibibigay mo ba? Bakit gusto mo ba si BBM na ka-love life? Paring Mondi, magandang umaga. Magandang umaga, parang DJ Benjamin. Ano bang mas supporter ka, DDS o BBM? Pareho ako ka-vibes, pareho ako, no? So, BBM kasi Bad Boys ng Malabanyas. Yeah. Shout out sa inyo lahat ng Bad Boys ng Malabanyas. At DDS din ako kasi idol na idol ko si Ding Dong Dantes. So Ding Dong Dantes supporter. Na pare, alam mo, gusto kong malaman nyo na hindi lang yun yung choice. Ha? Hindi porkit aduka sa kabila, ikalaban mo yung kabila. Hindi siya dalawa lang yung choice. You can be neutral. You can be selective din sa pagpili ng politiko. Hindi porket galit ka sa kabila, dito ka na lang sa kabila or the other way around. Hindi po limited ang choice dyan, ha? Kung kakalimutan, tayo po ang nag-upo sa kanila. Okay. Or sila, I don't know. Hindi ko alam kung sino binoto mo eh. Pero majority wins kasi pagdating sa politika eh. Nga sa it's a popularity contest. Magandang umaga, DJ Benjamin. Ako gusto ko ng isang maleta na deliver sa kanya. Tods tungol, hati tayo, kapatid. Okay, bigyan mo lang 1-5. Joke po, pa-request ng Abel Yana by Maki. Tignan ko, no, ka-vibes. Sabay natin sa ibang mga OPM.

Siya pa to si 8063, gusto niya rin ng maleta. Alam mo ka, vibes, feeling ko, no, di naman din ako naghahangad ng malaking pera, no. To be honest with you guys, I am happy and comfortable of what I earn today. Kumuha ng social status ko, nakapag-provide ako sa family ko. Nabibili namin yung gusto namin bilhin, kumakain kami ng tatlong beses isang araw. Pero kung sakali mo magkaroon ako ng pera na ganun kalaki, no? Siguro isa ako sa mga pinakamalupit na philanthropist. So, papamigay ko lahat yan, ka-vibes. There's so much money that you can... There for us, no, na galing sa zero days. So, galing sa laylayan. Hindi naman ganun kataas yung requirement natin sa magandang buhay. At ako, feeling ko na attain ko na yung requirement ko na magandang buhay. So, kakaroon ako ng ganyan, billionaires. So, siguraduhin kong walang street children sa Angeles City. Sa tuwing tayo'y magkabilang, papaampon ko sila lahat sana sa GV99.1. 10:30, alas 10, medyo ng umaga. Yan po ang oras lang sa buong Pilipinas, ka-vibes. Kung meron kang hihingi nga regalo sa presidente, ano yun at bakit? Balitan natin, birthday wish mo na lang sa kanya. Oh. Ano ang birthday wish mo para kay President? Good health. Okay, sarap. Wealth. Meron na siya nun eh. Mas murang bigas, DJ. Yung po ang isa po sa mga birthday wish ko sana. Meron naman po 20 pesos na bigas sa mga kadiwa store. Paano mo yung mga hindi pumasok sa requirement? Dapat in general, no, ka-vibes. Alam mo ba yung mga yung 20 pesos na bigas, eh, part nun, ang tax natin ay nagbabayad, no? Hindi siya legit 20 pesos. 20 pesos pag binili ng tao. Pero may dagdag na gastos din ng gobyerno dyan na ginagamit o binubunot nila sa ating tax. Kung pwede pong mag-wish ng mas abot kayang pabahay, DJ, bet na bet ko po yan. Lumalaki na ang pamilya at kailangan na pong bumukod. Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan. DJ Benjamin, palambing, pa-request naman po ng I Miss You for the Rest of My Life by Janine Burdin. Tingnan ko kung hanggang saan naabot yung lambing ko sa iyo, Eliza. Kung kasama yan sa playlist natin, saksak ko agad tapos patugtog ko agad para ramdam na ramdam mo ang lambing ni DJ Benjamin. Ang dami nating mensahe. I want to go on play some of your requested music, pero ang dami pang mensaheng pumapasok. Ha? Ikaw, kung magbibigay ka ng birthday wish sa Pangulo, anong ibibigay mong birthday wish? Hindi mo topic ang parenting podcast mo, DJ Benjamin. So bagay ko lang mo dyan si DJ Nice. Hindi mo pa topic ang parenting podcast mo, DJ Benjamin. Napag-usapan namin ng onte yung pagiging parent, no? Meron kaming parenting podcast with DJ... Sino ba itong... Ade, kay DJ Kakay kasi ang ano namin, growing up millennials and keeping up with your long lost friends, eh. Oh. With DJ Amir, yes, about parenting, no? Meron kami podcast with DJ Benjamin, DJ Amir, talking about parenting then and parenting now. Kasi iba rin ang parenting ng millennials, ka-vibes, napansin ko, no? Iba ang pag-parent o pagiging magulang ng mga millennials o yung mga trentahin, no? Ito, merong wish si AJ Marlaxa, pero babasahin natin mamaya. Ngayon, kung ang hanap mo ay good vibes, tambay ka lang sa GV99.1 dahil Norem Kabi dito, maraming good vibes. So, yabmat ka lang sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.1, your Gay Vibes.

Marie Tales, good morning po DJ Benjamin. Ako wish ko po kay President BBM sana matupad na yung wish ni Cara David. Pinang wish mo yung birthday wish ni BBM sa ano, no? O siguro mali mo, wish din ni BBM yan, ano? Wawa naman sila. Habang nag-aalmusal, no, biglang, biglang hindi nakahinga, nabulungan. Shoutout to AJ Marlaxa na seryoso na raw. Seryoso na. Wish. Sige, seryoso na DJ Benjamin. Good health and good health. lahat naman, wini-wish natin na yan. Good health at mas mahabang buhay. Kaya merong ano eh, merong birthday cake and birthday noodles. Hello po, good morning DJ Ben. Pwede pong mag-request ng Back to December. Back to December. Back to December. Ano ba yan? Sinong kumanta nun? Shoutout na rin po sa Air Cooler Teams. Stay care? By the way, happy birthday kay BBM. Yun lang po. Ikaw talaga, JR. Papahamak mo ako eh. Oo nga. Over our SMS lines. Wish ko ng maleta, DJ. Ako nga rin eh. Pang ano, pang flight, no? May laman man o wala, okay na ako dun. Ten for the eight time all over the Philippines. Good vibes, good vibes, Kugtugan, good vibes, Kwentuhan, sa inyong number one good vibes station. Kahapon po ay kaarawan ng Presidente ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos Jr. Ano ka bang birthday wish sa kanya, ka vibes? Send mo naman dito sa amin. Manic Monday, hindi siya kasama sa playlist natin ngayon eh. Pero shoutout sa G Tuesday group ha. Yan ang pabati ni Ross, araw-araw yan. No? Ross, baka meron kang ibang music request. Stop It Music na OPM. Baka meron ka niyan. Up next, we have another OPM request in music. Lock and loaded on our queue. Coming in hot, here's Mackie sa kanyang awiting Abeliana playing her GV 99.1. Your Gavibes.

0: kwentuhan kapit bisig lang dahil nandito na ang ating nice and nice na DJ, DJ Nice, sa kanyang programang Isn't It Nice? Sabi ni Eliza, I think depende sa work DJ, pero rin sobrang accepting ng culture sa work dahil siguro dumadami na din ang Gen Z na very vocal sa rights ng human rights. At saka kahit from the government, meron tayong mga politician na may dato. Former President Rodrigo Duterte, the Vice President, has a tattoo. Bongbong Marcos, alam ko may tattoo siya sa balikat. Who else? Diba? Marami rin yan eh. Marami naman ng may tattoo dyan eh. Diba? Oh, si Pacquiao, no, na may tattoo din.
1: Pero medyo tago yun, no? Medyo nakatago.
0: So, sabi ko nga, hindi naman siya sinasabi kong tama, pero naiintindihan ko kung bakit may reservations yung ibang tao na mag-hire. Halimbawa, yung buong mukha mo may tattoo hanggang leeg, di ba? Tapos, gusto mong magtrabaho sa hospitality.
1: Or marketing.
0: Diba? Marketing, mahirap. Hospitality management. Oh, hindi ka ilalagay sa front desk. Eh. That's the harsh reality, Kavals. No? I'm not saying that it's right, but yun ang katotohanan. Dalawang isip bago magpatato. Ha? No? Kasi habang buhay na nakatatak sa katawan. Oy! Happy birthday! Belated happy birthday kay Ma'am Leti. Yan.
1: Belated happy birthday po!
0: Oo, yan belated ang happy birthday po.
1: Wala kasi sa Facebook yung birthday.
0: Hindi kasi siya nag-Facebook eh. So, belated happy birthday.
1: Kaya napaka-productive din ni Ma'am Leti. Hindi siya nag-Facebook.
0: Yung mga iwas sa social media, mas maraming time gawin yung ibang bagay. Yan. Gusto mo maging katulad ni Ma'am Leti?
1: Isa sa ating mga boss po.
0: I-uninstall mo na ang iyong mga social media. Ay, speaking of birthday, belated happy birthday din sa ating pangulo ng bansa, Ferdinand Marcos Jr. Ang naging sentro ng kwentuhan natin ngayon. Siya ang may birthday kahapon ha, pero kung siya ang magbibigay ng regalo sa iyo, anong hilingin mong birthday wish, DJ Nice?
1: I think he's open to AI development here in the Philippines, no? Mm-hmm. So sana yung AI clean up ng government, para talagang clean up talaga, hindi yung parang kunyari clean up tayo ganyan.
0: What do you mean?
1: Clean up the government, talagang tatanggalin, lilinisin kung sino talaga yung corrupt. Marami kasing patay mali siya na ano eh, parang 'di ba? Parang normal lang pero ang dami nang nakulimbat. Ulit-ulit na lang tayo, hindi tayo makawala sa sikulo.
0: Oo, hindi naman sa ibinibigay ko ang sisi sa taong bayan na. Pero kanina kasi may nag-send sa atin ng message. Ano kaya kung tanggalin lahat ng politiko tapos palitan ng bago? Sabi ko, tayo rin ang mag-uupo eh. And let's not forget kung sino yung mga nakaupong politiko.
1: Tayo hindi, din. Pero kung AI ang lilinis niyan, walang kulay 'yan. Walang
0: kung AI ano.
1: Oo, lilinisin niya talaga. Mm-mm. Yung gobyerno.
0: Di ba payag kaya ang tao?
1: Sino yung nagnanakaw talaga?
0: Oo, no? Gawa sila ng AI algorithm na titignan lahat ng proyekto. Siguradong kayang-kaya ng AI yun. Titignan lahat ng proyekto, lahat ng yaman ng mga bawat politiko, no? Tapos,
1: kaya ayaw nila yung blockchain nila. Eh, di ba? Na-bench yun eh.
0: Proposal yan ni Mayor Benjamin Magalong na dapat daw ay gamitan ng blockchain. Well, na-appreciate natin yung ginagawang transparency effort ng DPWH ngayon sa transparency portal nila. Kung sino yung contractor, magkano yung budget, makikita mo na lahat dyan eh. And I think to bring back the trust of the Filipino people, kailangan natin ng transparency. Pero yung blockchain, no, hindi tumagos. Or proposal pa rin siya hanggang ngayon.
1: Parang binebench nila, no? Oh. Halimbawa, kung maglalaro ka ng basketball, binabalik nila sa bench. Eh ito may point din itong si Eliza. Sabi niya, madali rin manipulahin ang AI. So, sino ang gagawa para yes. sa'yo para hindi siya kumikiling sa maski kaninong party?
0: Hindi, gawa na sila ng program na walang kinikilingan. Yes, totoo naman, computer doesn't make a mistake.
1: Dapat ba? Kung Japanese siguro yung gagawa.
0: Hindi pa payag ang gobyerno ng Pilipinas na manggagaling sa ibang bansa ang lilinis sa kanila. Feeling ko the government.
1: Wala rin 'yun kung sila din. 'Di ba?
0: Para may kinikilingan. I think if it's open source, may tinatawag naman silang open source, yung pwedeng tignan ng publiko kung paano ginawa yung algorithm ng AI. Siguro naman walang problema doon. Mas matitignan ng mga tao. Pero, yun nga, sabi ko nga, computer don't make mistake, human do. Mga taong nag-i-input, diba?
1: Ang tanong na lang lang dyan, may matitira pa ba? Halimbawa.
0: Ay, nako! Good question, good question. No? Sana naman, diba? Sana naman
1: meron. Parang yung wish lang ni Cara David.
0: Eh, okay.
1: Pero ito, concrete na kung may makagawa niyan, di ba?
0: Alam mo, pag natupad yung wish ni Cara David, magkakaroon ng anarchy dito sa Pilipinas.
1: Ah! Di ba? Ang dami rin gusto na magpasakop sa Japan. O kung papasakop tayo, kanino ka papasakop?
0: Hindi ha, bayang malaya ako.
1: Proud to be Pinoy, but ashamed of our government. Ika nga ni Garda Versosa. May t-shirt siyang ganyan eh. Baka gusto lang niya mamigay.
0: Tsaka kahit
1: kasi pwede raw niya natin sabihin yan. Proud to be Pinoy, but ashamed of our government.
0: Mm-hmm.
1: Sabi, hindi yung t-shirt ni Garda Versosa. Mm-hmm. Trending kasi. Mm-hmm. Sinasabi ko lang yung t-shirt.
0: Oo.
1: T-shirt yan. Pero hindi naman lahat ha. Mm-hmm. Hindi lahat ng government natin.
0: Mm-hmm. Hindi,
1: may mga agencies tayo na ano... maganda yung track record talaga.
0: Sige nga, magbigay ka nga ng kahit isa lang.
1: Isa? Yung iniibig.
0: Oo.
1: Maganda yung savings plan nila.
0: Oh, I see. Oo nga, no?
1: Yung ating iniibig na, alam mo na,
0: yung
1: savings plan nila. Parang,
0: yung PPP, Oo nga, no? Pwede.
1: Up to 5 years mo lang pala yun. Pagkakuha mo na, hindi na siya pwedeng
0: ibalik.
1: Ikita pa uli ng gano'n. Parang give chance siya. Yata. Pero nagbabasa pa ako
0: about
1: it. Pero maganda.
0: Ako personally, wala na akong masyadong naisip about the government. Kasi kahit sino namang maupo dyan, yung asawa ko pa rin yung masusunod eh.
2: So not!
0: Siya pa rin yung magsasabi. O kahit sinabi niyang itim ang puti, wala ka nang magagawa. Good governance, yan ang gusto ni Eliza. Sabi nga niya, ang ganda siguro kung ituturo natin sa school yung good governance. Ano? Ang proposal ni Eliza kanina sa grade school daw, sabi ko nga parang mas effective yan sa high school hanggang sa mga minor subjects sa college, lahat ng course, no? Kung anong itsura ng good governance, ng ethics, di ba? Ang mga politiko, hindi mo na kailangan turuan na yan eh. Dapat ang bayan kasi tayo ang tumitingin, di ba? Anyway, in overtime na namin. Kabayos, kung nag-enjoy ka sa kwentuhan, nag-enjoy ka sa tugtugan, Gabit Bisig lang. Up next, we have DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice?
2: Aww.
0: Only here on your number one Good Vibes station, we are GV99.1, your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
3: It's 12 p.m.
4: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
5: Hey, Ka-Vibes! Always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A Good Vibes reminder from GV99.1.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
10: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
17: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ niyong nice na nice, pero may bound pa ring spice.
18: For Isn't It Nice?
19: Isn't It Nice?
17: From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
20: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
21: Happy 42 together years!
20: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, mga kabibes. We owe all of this to you. This is
2: GB99.1.
20: Will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, mga kabibes.
2: This is your number one good vibe station, GB99.1.
4: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. When we can say goodnight, stay. At huwag kayong mag-alala para sa mga ka-millennials ko. Hindi ko naman sinasabi mga ka-Gen Z ko, no? Dati sinasabi ko pa yun, mga ka-Gen Z ko. Hindi naman tayo puro 80s today. Kahit lahat umi-80s. Pero mamaya pa natin pag-uusapan yan. After nung ating What's Up, What's Nice segment, we're gonna go live on Facebook. Every kiss was walang connect yun doon. Mamaya pa natin pag-uusapan yan. Usaping September muna, Burr Month's Vibes. Yan, yan yung magiging topic natin for our What's Up, What's Nice. Mamaya na yung 80-80. Ngayon ko palang nalaman talaga kung anong ibig sabihin ng 80-80, ah. Baka may tumawag sa inyong 80-80, tapos mag-smile ka dyan. O, alamin mo na. Mamaya pa yon. Ay, masyado excited sa 80s. Ayan, mamaya pa yon. Pero probably the best September song, hands down, itong Earth, Wind, and Fire na September. Diba? Even better than, well, ibang music genre naman eh. Yung When September Ends, ganyan, September Song ni JP Cooper. Wala talagang natalo sa September ni Earth, Wind, and Fire. Tsaka talagang nakaka-good vibes siya, diba? So ikaw, ngayong medyo maaraw-araw na. Pag nababasa mo na sa Pag-asa yung Easter list, diba? Kasi pag nababasa ko lagi yung Easter list, alam ko mainit. Feel mo na ba ang Christmas vibes as early as now? Parang dead ma lang tayo kay Jose Marichan eh, no? Nung September 1, medyo napadead ma tayo ng very, very light. Na napakarami sa atin dito sa Pampanga ang apektado. At apektado pa rin ng baha. Sabi ko nga kung ang baha umabot na sa San Fernando, mas lalong kawawa yung iba pa nating mga kabalen na nakatira sa municipalities na mas mababa pa. Dito kasi hindi masyadong feel. Ano, sa Angeles City, Mabalacat. Pero meron ding mga nakaranas, no? Nakaramdam. Lalo na yung mga malapit sa Sapa. So the 24-hour public weather forecast ng Pag-asa ay easterlies affecting the extreme northern Luzon. As of 8 a.m. today, a low-pressure area was being monitored outside the Philippine Area of Responsibility and it has a high chance of developing into a tropical depression within the next 24 hours. Yun yung as of 8 a.m., no? And ang pinaka-latest natin na Pag-asa advisory, number 1, issued at 12:25 p.m., moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds are expected over Batangas. Parts of Pampanga like Porac, Quezon. Yan, nag-iisa lang pala si Porac. And Zambales, no? Kaya importante pa rin talaga ang nagbabao ng panangga sa ulan. Or speaking of baon, sabi ko na nga, meron tayong baon na Delish Cheese Dough Pizza today. Dahil sila makakasama natin today para sa mga hindi paramdam, no? Yung, kumbaga yung September vibes, yung Burr Month's vibes, yung maagang Pamasko, well, abangan lang natin sila live na live at may exciting tayong pag-uusapan ulit later on. But for now, pwedeng-pwede ka mag-takeout para makapag-participate ka, no? Dito sa maagang Pamasko nila or if okay ka na dun sa pizza lang, Delish Cheese Dough Pizza as low as 229 pesos and they'll be open for franchise again soon or stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. So sabi ko nga kanina, mamaya na natin pag-uusapan yung sa 80s. Dahil walang connect yun sa ating What's Up, What's Nice later. So after nun, no, doon natin pag-uusapan yung 80-80. Pero I'm
pretty sure na yung aming parang first lady, no, dito sa GV99.1. Parang halimbawa, kung mag-asawa, ang bibigay mo yung ATM kay Mrs., di ba? So, happy birthday po kay Ma'am Letty. Ma'am Letty Galang, belated happy birthday po. At pansin mo, kahit yung nanay ko nagulat siya, trinay niya alisin yung birthday niya sa Facebook. Abay, sabi niya, ba't walang bumabati? Yan, kadalasan kasi sa atin, di ba, pag nakita natin sa Facebook, doon tayo babati ng birthday. Pero okay, ito yung mamarka ko na talaga. So, yung birthday ni Ma'am Letty pala kahapon, September 13, 2026. And pwede pa pong magpahabol ng inyong mga birthday greetings or kung anumang okasyon. Ang sineselebrate ninyo, ayan, ang ating mga phone lines ay 0967-069-5768, 0908-516-4466. And maya-maya, sana makisali naman kayo sa ating Facebook Live. Bihira lang nag-Facebook Live si DJ Nice. Gusto ko pag may kachikahan lang tayo. Oo, hindi nga natuloy-tuloy yung pag-podcast namin ni DJ Benjamin. Kasi ang dami na namin mga spice sticks para sa inyo, di ba? Well, mamaya na natin pag-usapan yan kasi konektado rin yan sa 8080, di ba? Yung naging sagot natin kanina sa spice sticks with DJ Benjamin. Pero for now, all good vibes lang with our Delish Cheese Dough family mamaya sa ating Facebook Live. So ang tanong nga ay, ramdam mo na ba ang maagang Christmas vibes, no? Or yung Burr Months, yung festivities ng ating Burr Months. At sa Angeles City Heritage Plaza, ramdam na ng ating mga ka-vibes at GV99.1 family. Kung hindi kayo nakasali in person, ayun, panoorin nyo yung ating on-ground live broadcast nitong Saturday. Abay, talagang mararamdaman mo kahit di ka nakasama doon. Pero iba talaga yung pupunta ka pa rin. Bibili ka na ng bibingka doon. Feel na feel mo talaga yung Burr Months doon. Diba? Hindi, maiinggit talaga kayo, no? Panoorin niyo yung ating on-ground live broadcast with DJ Dada and DJ Vern. Yan. And the rest of our GV family, no? Yung ating prod team. Nakapost po yan sa page over the weekend. Dahil mas maganda na po yung ating panahon. And mafe-feel niyo doon yung early Christmas vibes at talagang yung Burr Months. At ngayong, totoo na, yung singkat ng araw na tuloy-tuloy na na-feel natin kahapon, no, these last few days, nakapaglaba na ba lahat? Ayan. Yan yung isa rin nating tanong. Ano ang folded or duo mo today? Kasi ang aking folded ay yung labadang hindi maubos-ubos. Alam mo kung ba't di maubos-ubos? Kasi kahit tuyo na yung labada ni DJ Klee, hindi pa rin siya tapos magtupi. Diba? Isang taon na yata yan. Hindi pa rin tapos magtupi. So here's Kalani with Folded. Yan ang folded natin. Dito sa GV 99.1, Your Good Vibes.

0: your crying shoulder here on GV99.1. Pang kausapin or kung gusto nyo tumawag, like tomorrow na lang pala. Kasi pag good vibes na tayo. May hinahanap kasi akong nice list, no? Sa dami ng listahan natin. Pero meron lang kasi tayong kinausap, no? Quick lang naman na kinausap. Pero konektado naman sa GV99.1, your good vibes. So hindi ko mahanap, no, ang listahan ng iba niyong pwedeng mabili sa Folded Duo na karangyaan. Okay, sisingit ko na kasi to dahil para mamaya tuloy na tayong pa yung good vibes natin, no? Pero ako, kahit wala yung listahan ko, kahit wala yung kodigo ko dito, ang una ko naisip talaga is makakabili ka na ng sasakyan. Ayan, kaya ayusin nyo yung foldable at ano nyo, ha? Yung mga foldable nyo sa buhay, ha? Unahin nyo muna yung payong ninyo. Mabay yung mga uunahin nating desisyon sa buhay na foldable. Diba? Unahin nyo muna tip-tipiin yung damit ninyo. Diba, hindi pa tayo tapos magtupi. Ibang foldable na. So, din tayo sa practical. Kaya huwag kalimutan, no, mamaya kung kayo pa uwi na, pwede niyong ipasalubong ang Delish Cheese Dough Pizza. Maraming salamat po sa inyo, no, our very generous sa Delish Cheese Dough family. Eh, meron din tayong pa merienda. As low as 229 pesos po ito. Dahil pwede kayong manalo ng 100,000 pesos in cash and a lot of consolation prizes pag nag-takeout o kaya i-pick up nyo. No? Kaya yan yung pinupush natin dahil until October 31 na lang. At basahin na natin, no, yung naipon nating mga shout-out. So thank you for waiting so patiently. At sana maya-maya i-share natin yung ating live podcast na nakaka-good vibes naman talaga, no, kapag ganon. Na marami pa rin to look forward to, mga papremyo. Mga ating aabangan na pwedeng pang aginaldo. So, 7969, good afternoon. DJ Nice, at pakiplay naman yung Restart by Sam Smith na naiplay na natin. Shout out sa lahat ng mga ka-vibes natin from Porac, Pampanga, lalo na kay Gretchen at yung Bordillos family. Shout outs din sa lahat ng mga ka-vibes natin from Tarlac, tulad ni Ian. At yung mga tiga Nueva Ecija na rin, no, tulad ni na Beth at ni Michael na tuned in ngayon. Happy, happy birthday kay June Feliciano. Ah, alam nyo na yung papasalubong nyo, ha? And belated happy birthday po uli sa aming first lady, no, dito sa GV99.1, si Ma'am Letty Galang. Shoutouts din sa mag-ama na Feliciano na lagi nakatutok sa GV99.1. At kung na-miss nyo yung ating Facebook Live, no, sa GV99.1, pwede pa po kayong humabol. And mamaya i-share pa natin ito. Saying hi and hello to Rossi, to Labing. Good vibes po sa lahat. And to Makil, ramdam ko na ang Christmas vibes, September vibes, Burmans vibes. Parang hindi pa raw. Dahil wala pa nga nakasabit ng mga parol. Kaya gaya ng sabi ko kanina, eto ang gawin natin parol. Diba? Yung DCD pizza, ginawa akong parol. Dahil nga, syempre marami pa tayong mga kabala na nag-re-recover as of now. Pero we have time to catch up dun sa Christmas vibes natin. Yan ang ipagdasal natin. Para sa ating mga kabalan at mga apektado ng baha. Kung pizza, ramdam ko. Kasi mahilig ako sa pizza, sabi ni Makil. And kay Z naman, hindi pa ramdam kasi wala pa yung 13th month pay. Pero tandaan mo, no, konting kembot na lang, kaya wag na wag kang magre-resign. Kasi konting-konting kembot na lang, di ba? Pero pizza? Ayun, nagpa-deliver daw sila. And si Jel kunana nagparamdam kahapon ng Pasko dahil sa sale sa isa sa mga malls. Ayan. And for Onyeng naman, akala ko pag Pasko hindi na sila nagsasale. Kasi parang wala nang choice. Yung mga pinagastos na ng gastos nun eh, no? Sana makabawi din naman sa mga OFW remittances this coming December. At yung dolyare, yung peso ay medyo lumakas-lakas naman sana ng konti, di ba? This holiday season. Sabi ni Onyeng, ramdam, DJ Nice ang Christmas kasi sobrang traffic sa Angeles. Hindi naman lagi. May mga madadaanan ka naman na hindi ma-traffic. Pero pag rush hour, eh, garantisado na yan. And ang dami daw pa rin taong, lalo na marami magpapalamig sa mall. Pag mainit. Diba? Yung iba nagpapalamig. To Mia, hello to you, to Mia Makabale. Isang hospital, no, dito sa Angeles. They're always keeping us in the background. Nyanyi is also here. Mga ka-vibes natin from Malabanas to Lake. Oo, ramdam dito sa lugar namin. Abroad, pero sa Pinas, parang hindi pa yata. Kasi kakatapos lang nung habagat. Hindi pa tapos yung habagat season natin, ha. Just to also let you know. Kaya importante yung nakatutok tayo sa ating mga weather updates. To Luis Daniel, to Sir Joseph Salas. Saya, maraming salamat din sa merienda ni DJ Amir. Hindi, na-miss ko talaga namin Sir Joseph Salas. Pero maraming naitatulong din sa atin si Sir Joseph. Gretchen. Ayan, see. Thank you for being all over the place. No, salamat sa inyong mga suporta. At kung kayo'y hindi pa nakafollow sa ating mga social media sites, aside from Facebook, you know, just by searching GV99.1, meron rin tayong TikTok, X, Instagram, Signal TV, Channel 306. Yan pala'y para makapag-tune in ka 24/7 and online rin po tayo. Sa YouTube, merong GV99.1, Your Good Vibes Station.
1: 2:40 p.m.
2: This time check is brought to you by Bicon. 100% knockdown!
0: At siguro kaya lagi ring na ire-request ito, no, ng ating mga ka-vibes. So, meron kasi nagtatanong, ano ba yung title nung kanta na yun? Na lagi niya raw naririnig sa GV99.1. Aliza, what is up? Ayan, ito isa sa ating mga ka-vibes na naka-sit-in ni DJ Benjamin. Eh. Ang masasabi niya ay, hindi ramdam yung September. No? Yung September yung Burr Month's vibes. Kasi, kalahating buwan umuulan at uulan, mukhang uulan na naman. Pero yung Agosto, no, yung medyo matindi yun. And we're hoping na we got better days and better weather ahead. Si Catherine Santos naman, no, happy Monday sa'yo, DJ Nice. Paki-play ito ng dalangin ni Earl Agustin. Thank you, ingat, at God bless. At yan ang ating dalangin, ang ating Burr Month season. It's going to be a season of hope and good vibes. So, yan ang ating dalangin. Earl Agustin, dito lamang sa ating number one na good vibes station, GV 99.1.

0: to your number one good vibe station, GV 99.1. Ano ang foldable mo? Wala ka mang sariling auto. At least may sarili kang mundo. At hindi mo naman kailangan mapag-isa. Kaya patuloy lamang ang pagtutok at pagkikik. Tambay sa lahat ng ating mga GV Jacks, no? Meron pa tayong DJ Kakay na nami-miss today. Get well soon, DJ Kakay, at naway makasama ka namin bukas. So, abangan ang Good Vibes playlist. Kung wala man si DJ Rog, we've got DJ Clark to save the day. Ayaw sabihin ni DJ Clark yung kanyang vitamins eh, pero feeling ko lahat nung nag-i-ere dito sa GB99. Ano kaya sikreto niya? Parang lahat ba na umi-ere dito? Baka iniinom niya. Pakinggan na lang natin, no? Ay, lalo na kasi inyong bucket list. Diba? Alam niyo na yung mga vitamins na iti-take niyo na yan. May nakalimutan pa ba tayo? Uy, humabol si Beth, no? Hindi pa raw niya ramdam dahil sa Nueva Ecija, ang iniintindi naman nila ay yung mga kanilang aanihin. Gawa ng habagat, marami ang mga nasirang pananim, and then meron pa tayong inaasahang or nababasang El Nino. No? Pero patuloy pa raw tayong magdasal na maging a very Merry Christmas, no? Itong season na ito para sa ating lahat, ng ating mga ka-vibes. Ang huling thunderstorm advisory na ating nakita ay as of 1:50 p.m. naman, no? Moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds are still expected in most of Central Luzon. Like Bataan, including Pampanga and Bulacan. Bago ka mag-foldable dyan, unahin mo muna yung foldable na payong. Hindi naman natin sinasabi na walang K magkarangyaan yung iba. Meron talagang may K dyan. Siyempre, marami din namang konti lang sila. Oo. Sa United States of ano? Halos sa United States of Makati, diba? Doon sila. Basta importante, wala tayong inaagrabyado. Yan. Baka feeling bell-blessed ka, yung pinagkakautangan mo, feeling stress. Ano, quick time check ka vibes?
1: 3 p.m. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Ay, to mabilisan na mga pahabol na mabilisan. Kay Jerome, JC, happy happy birthday sa'yo. Kay Christian, ang aking asawa na si JR Carbon, happy birthday in advance. Ang Manalastas family, mga between ng Mindanao, Lailani Manalastas, and to 7067. Karen Santos, Jesse Sales, mga nagdadrama sa opisina. Ayan. Oh, here's our nice thought. To keep the good vibes a-flowing. Oh, pinag-usapan natin kung ano yung mga magagandang September songs, no? Itong susunod na kanta na marami ding may gusto ay kanta ng Green Day, a personal na trahedya ni Billy Joe Armstrong na pumanaw ang kanyang ama. Doon galing yung pamagat. Parang sobra siyang nalungkot, no, sa pagkawala nung pass away nung kanyang ama. At nagkulong siya sa silid. Tapos kapag may nagpapalabas sa kanya sa silid, ito na lang yung sinasabi niya. Wake me up when September ends. Yan yung title nung kanta. So never confuse a bad day, even a bad week, or even a bad month. Diba? We had a bad month. Let's never confuse a bad day, a bad week, or a bad month for a bad life. Because tayo i-wake up din when September ends. Dito sa GV 99.1, your good vibes.

GB99.1. Playing more music. You're at GB99.1, your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. It's a belly

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: Kavibes, advertise.
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
10: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
11: Mami, ustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kami United Home First Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: This song is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: It's Mele Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik yung sakit mo, ne.
3: Eh ako niya yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
13: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
14: Balang abak, maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inamanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo ko maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
15: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Pila, pila.

0: DJ Rog. Only at your number one good vibe station, GV99.1. DJ Rog. Only at your number one good vibe station, GV99.1.
1: Making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station. This is GV99.1, your good vibes. And we are back again. Magandang magandang gabi sa inyo, mga ka-vibes. 28 minutes after the hour of 6. This Monday night, September 14, 2026, and you're here with your musikerong ka-vibes, DJ Rog, dito sa programang puno ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play Live Music and Good Vibes. A big shoutout sa inyo, mga ka-vibes, na nakatutok, nakikinig, hindi bumitaw mula kaninang umaga, pagbukas pa lamang ng aming tindahan. Sa mga hindi marunong bumitaw at hindi nang iiwan, shoutout sa inyo, guys. At isang Lunes na naman, mga ka-vibes, at tayo'y magkakwentuhan, magtutugtugan. Abangan nyo, the second hour of our show, we'll be having a live music mixing. And it will be live over our TikTok page. Sabi ko nga sa mga hindi pa nakakita sa akin, you can check yung ating TikTok live maya-maya. And speaking of joining us tonight, you can join the fun by sending your shoutouts, your song requests, at mga pabate, mga kabayes. Save nyo na yung mga numbers natin. Text line 0970695768 and 0908516446. Ating social media pages from Facebook, TikTok, X, and Instagram. Search lang ang GV99.1. Like and follow us. Mamaya sa TikTok live tayo. Around 7:20 yan, mga ka-vibes. So abangan nyo yan. So please check that one. You can also listen to us and watch na rin via Signal TV Channel 306. Don't forget to follow and subscribe over our YouTube page. GV99.1, your good vibe station. Ain't it fun? And online via Radio Garden app and Mixler app. Nasaan man kayo, saan mang sulok ng mundo, basta may internet connection kayo, mapapakinggan nyo kami, mga ka-vibes. I-download nyo yung mga apps na Mixler at Radio Garden, and then search mo ang GV99.1. Pwede kaya pumunta kayo sa inyong mga web browsers at itype ang www.mixler.com/GV-991. And mga ka-vibes, I'll be waiting for your shoutouts, mga pabate. Meron na tayo dito mga ilang mga messages na babasahin natin. At abangan muna natin. At sige, basahin na natin habang naghihintay tayo. Of course, mga ka-vibes, open tayo for any song requests or shoutouts. We have a message here from Norberto. Good evening po, Sir DJ Rog. Present po ako ngayon. Na-miss ko po kayo. Huwag kang mag-alala. Sent ako last week. Good evening, DJ Rog. Happy Monday. Monday, we miss you so much. Kindly play the song Electric Love. Thank you. God bless you always. From Mommy Pines. Maraming salamat, Mommy Pines. At line up natin yung mga request na yan. At bigyan natin ng shoutout yung mga tropa natin dito sa station. Parang yung mga sisyo pag-piesta. Alam mo yung pag-piesta, magbuburot ka. Tapos yung mga sisiu, yung mga blue na blue. Makikita nyo. Actually, mga kapags, makikita nyo mga photos nila sa Facebook page natin. Kasi nag-live sila nung nakaraang Saturday, if I'm not mistaken. Tingnan nyo na lang yung mga kapags natin na makukulay ang buhay. Salamat sa inyo, guys. Sana medyo na-miss ko sila. Kahit pa paano. Wala tayo last week. At, kasakit kasi si DJ Ross. Dahil sa ulan, almost 1 month mahigit yung ulan. Actually ngayon, I don't know if you can still hear it. Parang meron pa rin konting remnants ng... actually, allergic rhinitis na naging sipon na lumala na lang eh. Pero yun, okay na. At nakakapag-ingay na ulit. Eto, nakikigulo na. At maraming salamat sa mga nakaalala na kami. At hindi pa rin pala ako nakakalimutan. Pero mga kabaisen, tuloy-tuloy, of course, this is Plug and Play tuwing Lunes to, tuwing Monday. Every Monday, 6 p.m. to 9 p.m. Shoutout natin yung mga kabaisen nating mga TNVS drivers dyan. Mga kabaisen nating nakikinig, kina Ian, David. Shoutout na rin si Daddy Joe, si Mami Shai, hello po sa inyo. Sina Fritz Ruth, nakikinig yan for sure. And si... si Ron Donatore, shout out sa inyo guys. Shout out ko na rin si Sir MJ Cortez. Shout out at congratulations sa wife na nag-graduate. Lakpakan natin. Sa lahat ng mga nag-graduate kanina sa graduate school, sa mga masters na, di ba? Palakpakan natin sa inyo. Ako, tatapusin ko na. 10 years na. 10 years ko na. Sa mga hindi po nakakaalam, ay ang inyong pong lingkod ay nag-ma-masters din. 10 years ago. Babalikan ko na yan. Soon. Ayan. Grabe, di ba? Shout out at congratulations sa inyo. Shout out kay Sir Greg. At shoutout na rin yung mga kaibigan natin na kasama natin last Friday, kina Russell, Mayo. Yung Saturday naman, ayan, sina Rendel. Rendel Semira. Shoutout din kay na... yung usapan natin sa Sabado. May inaabot Sabado. Shoutout na rin, of course, sa kanyang partner. At of course, kina Mark, ayan, kay Renz, nakasama natin. Kay Mark, alam mo na yan, bro. At sa lahat ang mga nagsiselebrate ng birthdays today, happy birthday po sa inyo. Shoutout natin si Sir LJ. Sama ko yan. Happy birthday, Sir LJ Edeher. Kala ko kahapon, ngayon pala. Wala bang papansit dyan? Meron na daw sweldo. Ayan na po. 14 na. Bukas ay 15. Sa mga nagbibilang ng araw. Sa mga nagbibilang ng araw. Dahil petsa de peligro last week. At mayroong mga nag... habulin na natin to. Sige. Good evening, DJ Rog. Pa-request po ng With a Smile. Thank you po. Happy Monday. Sige, line up natin to. Sabay-sabay natin yung mga song request ninyo. So, abangan nyo yan maya-maya. Hindi pa si Mami Pines. And you can do the same, mga kabay. Sabanggit ko na kanina yung mga text lines natin. At ewan ko, na-miss ko lang magsalita. Sana okay lang. At you'll be hearing more of me in a while. Of course, second hour natin, we'll be playing live music mixing. Abangan nyo live sa TikTok page natin. But for the meantime, let's play more songs. Gonna give you something from the boys of Imagine Dragons. This is Radioactive, playing here your number one good vibe station. This is GV99.1, your good vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. It's a belly

0: bygone. 100% not down.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, Amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo, eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
3: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
6: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: GV99.1.
1: You're still listening to your number one good vibe station. This is GV99.1, your good vibes. Nowhere to start. 10 minutes before the hour of 7 this Monday night. September 14, 2026, Philippine Standard Time. Kasama niyo pa rin ang inyong musikero kabayos, DJ Rog. Dito sa programa ang puno ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play Live Music and Good Vibes. Shout out sa mga kabayos natin na biglang sobrang dami ng messages ngayon. Mabasahin natin in a while. At sa mga kakabukas ng nakanigili lang mga radyo, po, tama po ang naririnig ninyo. Ako po ay pumasok na. Sabi ko nga nagkasakit. Anyway mga kabayos, you wanna join our conversation, our kwentuhan, and if you want to send your song request and shoutouts, you can send us a message over our text lines 0967-069-5768 and 0908-516-4466. At ming Facebook page, pwede kayo mag-message dyan, www.facebook.com/GV9901. TikTok, GV991FM, live tayo maya-maya dyan, so please do stand by. X and Instagram, isearch nyo lang at GV991. Signal TV Channel 306, ang aming YouTube page. GV99.1, your good vibe station. Online, download nyo lang ang Radio Garden and Mixler app. And then, i-search nyo lang po ang GV99.1. Sige, pumunta kayo sa mga web browsers ninyo. I-type ang www.mixler.com/GV-991. Shoutout natin si Ian, Keith, David. Shoutout sa'yo bro. At good thing na medyo umu-okay na. Shoutout kasing si ka-vibe sa ating si Ian na involved sa isang alam niyo na. Ngayon okay na siya. Sabi sa akin, good evening DJ Rog. Pasarot po yung tropang Money Trees na no booking, no only tambay. At sa pinakamaganda na babae na si Nicole Martinez. Thank you DJ Rog. Have a blessed Monday. Shoutout sa iyo bro. At sana ikaw ay nakikinig ulit. Shoutout natin lahat ng mga kabibes sa ating mga TNVS drivers. Mabuhay kayo mga kabibes. Ingat sa biyahe. Dahan-dahan lang. At may message din dito DJ Rog. Dalaw po kayo sa shop namin. May discount po kayo or libre po kayo basta magpapa-repair po kayo ng damit or pants. Ayan, saan ba yan at mapunta naman? At ipapa-repair. Paano kung iba yung gusto kong ipa-repair? Yung bulsa daw yung papa-repair. So, salamat sa invite at thank you very much for listening as well. And yan mga kabibes, tuloy-tuloy ang kwentuhan natin. Again, sinabi ko nga kanina, we'll be having a live video, live music mixing rather, over our TikTok page. So abangan niya the second hour of our show. At ayan, nagpasalamat na siya. Sige, okay lang, Ian. Ingat ka, bro. At may nagre-request, pa-request naman po ng tibok ni Earl Agustin. Milagro Soriano pa. Line up natin yan, so please stand by. At OPM maya-maya. At marinig mo yan. Abangan natin pa yung mga ibang messages. Meron message dito. Hello, good evening, DJ Rog. Sarap makimarinig ang pangalan, ang boses mo at pangalan mo ngayong gabi. Request po ako any song from Daft Punk. Ayan. Wow, ganda ng ano ha. Brian ng Angeles City. Happy listening sa'yo, Brian. At line-up natin yung Daft Punk mo. Maganda ng ano. Tropa natin. Tropa yan. Tropa natin ng Daft Punk. And mga kabibes, I'll be waiting for more of your song requests. Balik tayo ng tugtugan maya-maya. And of course, second hour natin, live tayo. So please stand by, abangan nyo yan. Huwag nyo kalimutan yan mga kabibes. At since Lunes ngayon, medyo busy at mainit na kanina, nakakatamad na ulit lumabas ng bahay. So mas maganda mga kabibes, you order Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. And open for franchise again soon, so stay tuned. Or follow them on their social media pages, especially on Facebook, Delish Cheese Dough Pizza. At meron dito sa studio, titikmin natin mamaya. Sana naman na yung mga panggabi din, di ba? Anyway, this time I'm gonna give you a song request. It's actually a song request over our text line. I'm gonna give you something from The Boys. One of the classics. Something from The Boys of Eraserheads. This is With a Smile playing here on your number one good vibe station. This is GB99.1, your good vibes.

0: Music coming from the band Nickelback. That's Far Away, playing here on your number one good vibe station, GV 99.1. Your good vibes. 8:49 p.m. Philippine Standard Time, September 14, 2026. Monday night. Kasama ninyo ang musikerong kavibes, DJ Rog. Sa programang puno ng tugtugan at positive energy, this is Plug and Play live music and a good vibe. And play.
1: One chance, just one breath, just Plug in case, and play. Just one left.
0: It's actually a song request. And there you have it, mga ka-vibes. Time flies when you're having a good time, sabi nga nila. Bakit nga ganun kapag nag-i-enjoy ka? Pag masaya ka dun sa ginagawa mo, sobrang bilis na tatapos yung oras. Pero kapag naman pag naman may ginagawa kang trabaho, ang tagal ng oras. Paano ba yung mga paumpisa pa lang, di ba? So yung mga ka-vibes nating iba dyan, pabiyahe pa lang sa kanilang trabaho. So shoutout sa inyo at ingat po sa inyong biyahe, mga ka-vibes. Shoutout na rin natin yung tropa nating graveyard, si Ray Nico Wahe. Maraming salamat sa pa-Sunday, kahapong Sunday. At sa pag-attend, di ba? Sarat sa'yo bro kung nakikinig ka man. And of course, mga ka-vibes, maraming maraming salamat for hanging out with me past 3 hours this Monday night. Samahan nyo ko ulit next week. Ganito pa rin. Live pa rin tayo. At tulad na nabanggit ko kanina, i-save nyo na yung mga text lines natin para makapag-message kayo agad. 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Sa aming Facebook page, pwede kayo mag-message dyan. Shoutout kina Eden Peña and Catherine Santos na nag-message dyan over our Facebook page. www.facebook.com/GV991. Sa aming TikTok, that's GV991FM. Live tayo every second hour. So check out that, mga ka-vibes. Sa X and Instagram, at GV991. Mapapakinggan nyo rin kami sa Signal TV Channel 306. Subscribe din kayo sa aming YouTube channel. That's GV99.1, your good vibe station. At online, kung wala man kayong traditional radio, kung wala man kayong radyo, basta may internet connection kayo, mapapakinggan nyo kami, mga ka-vibes. I-download nyo lang yung mga apps na Mixlr at Radio Garden. At i-search nyo lang ang GV99.1. Pwede rin kayo pumunta sa inyong mga web browsers at itype ang www.mixlr.com/gv-991. At binabati natin shoutout kay Coach Scepter at sa kanyang wife na si Jasmine Galaria. Coach, shoutout sa iyo. And happy listening at ingat sa biyahe. Shoutout to you and to your family. At tatalunin pa kita sa pickleball. So mga tropa nating mga coach ng soccer, napaka-sporting, galing-galing pang mag-pickleball. Yung kapampangan, kinwayungan niya. Shout out sa inyo, sir, at ingat sa biyahe. At see you tomorrow. Kita tayo tomorrow bukas. So that's Coach Scepter Galaria at sa kanyang wife na si Ma'am Jasmine Galaria. Happy listening. And ingat po sa inyo palagi. Shoutout na rin natin Sir Greg. Si Sir Greg na mag-isang nag-workout kanina. At si Sir MJ kasi ay nag-graduate ang kanyang asawa sa Masters. So congratulations. Sana soon. Babalik tayo dyan. And mga kabays, maraming maraming salamat. And of course, abangan nyo kami next week. 6 to 9pm tuwing Lunes, kasama ang inyong musikerong ka-vibes at nagpa-thank you pa talaga si Coach. And of course, maraming maraming salamat sa mga nakasama natin tonight, sa mga nanonood ng live video, sa mga nag-request ng kanta at nakaalala sa akin. Maraming maraming salamat. And I'll see you guys next week. At bago ko kayo pakawalaan, laging tandaan ano man nangyari sa araw mo ngayon. Okay man yan. sakto lang yan. Hindi masyadong okay. Hayaan mo na. Dahil bukas, aayos din ang lahat. Tomorrow's another day, another opportunity to make it better. And leaving you with a song request coming from Edwin McCain. This is I'll Be Playing Here on your number one good vibe station, GV99.1. Maraming salamat, and I'll see you next week, mga kabibes. This has been your musikero kabibes, DJ Roch, saying goodnight. God bless.

0: kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa.
7: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: You are currently listening to GB99.1. Your good.

oras sa buong Pilipinas. 10 minutes after 6 ng umaga. Ito po ng... ano daw? Ito po ano? Ito po inyong nag-iisang Good Vibes Station, GB99.1. Kung kami nag-iisang, kayo nag-gigisang. Kasi, school day today, right? Oo, ganda umaga ho sa inyo. Habang kayo ho'y gumagawa ng inyong mga maagang gawaing bahay. Your early morning household chores. Thank you for choosing us as your partners in the morning. To keep you company wherever you are right now. Mapa kayo'y nasa higaan pa, umuunat-unat pa. Medyo kayo'y nakatayo na at nagwawalis-walis na sa inyong bahay. O kayo'y nakasakay na sa sasakyan dahil maaga meeting you today. O kaya naman maaga ang pasok ng mga bating maghahatid ng mga bata sa kids. Ano daw? Sa school. Hatid ng bata sa kids. Ano nangyari sa akin? Okay, samahan niyo ako till 9 o'clock today, ha? Send in your greetings and your requests over 0967-0695768 or 0908-516-4466. Ngayon hoy, payday! Akin si ho ngayon ng buwan ng Setyembre 2020 sa Ace. Magandang umaga talaga. Talagang ano, today is meant to be a good day. Kaya maraming salamat po for keeping us in the background. Sadyo kami hanggang alas 9 ne. Because we got a lot of things to talk about once again. Speaking of a lot of things, pwede munang padaanin natin itong report ng ating kasamahan na si Jab Tolentino. Ito ho yung supposedly naka-schedule po itong kanyang report yesterday. Kaso naubusan ho tayo ng oras kaya hindi ho natin naisingit. Ano? Ito ho yung napaka-importanting update dahil nga doon sa nangyaring pagkasunog ng isang barko, isang roro, no? Yung sinasakyan na roro ng ating mga kababayan na dalawa pala. Mukhang mga taga Pampanga. Wala mo tanga pa balita Kapampangan Lareta ng aliwang biktima na nitang aksidente.

0: Hihingi lang tayo ng kaunting update, no? Kung ano na ho kaya ang nangyari doon sa mga labi nung atin hong mga kabalin. Ano na ano kaya ang milyare, eh? Imagine. Nung ika rin kamag-anak darugo, bumiyahi ka to somewhere in Palawan. Kubalo, nung karinyin destination daw, di na alam na rugo ka rin, eh. Tapos ganun bigla ang mangyayari, no? Unang-una sa lahat, papaano kaya nangyari yung insidente na yon, okay? So yan ho yung ating alamin sa report ho ng ating kasamang si Virador Jab Tolentino to give us a early morning update on the incident that happened in Palawan. Kasamang Jab, maganda umaga!
1: Magandang umaga sa
0: Ano nangyari pala doon, kasamang Jab? Meron ka bang update doon?
1: So far this morning, nakausap natin sa ating programa ng G2. Living partner at kapatid ni nang nawawala o missing o tinatang pa rin na itong si Ronaldo at mula sa habon sila nakakaranas na ng agitong no?
0: Sandali lang kasama dyan ha, medyo nagkakaproblema yung ating linya ha, sandali lang, okay, la-loudspeaker na lang kita, okay. Kasamang Jab, bali ilang mga kabalin natin ang tinatayang apektado dyan sa insidente?
1: So far, isa sa barangay Kakutod, itong si Marlon Berit, isang mekaniko, no? At itong si Reynaldo Castaneda, natang barangay Santo Domingo. Ito yung nakasakay. Doon sa Arnes City lang siya tayan, ako nga sana yung nangyari niya pagkasunog ay kabilang. Hindi natin alam kung sila may pala doon sa missing o sila ay kasama doon sa mga nasunog KB.
0: So, ang huling balita natin yan, ang nakausap mo or ang may update tayo, kapamilya ng isa sa mga nawawala ba?
1: Yes, sila yung napilitan na lumipad at papunta Coron, no? To identify yung kanilang mga mahal sa buhay. At meron nang nagbigay naman ng tulong, no? In the persons of Mayor John Asukin at Congressman Pogi na sila yung makalipad at papuntang Coron. Kaya sila yung nakaalis, no? Doon, meron silang nakausap ng hindi o manong ay isang HR na nato si Vinglans na ang sabi ay sa yung kanilang ginastos at yung booking ho ng kanilang ticket pabalik ay kanilang sasagutin. Pero simula kahapon ay walang nangyari, hindi na mahagilap itong sinasabi ng HR. At ang ngayon ay wala silang natirang doon sa tao, no? At kasi kasama sila sa GIS, ano ba yan, GIS ba yung KD? Ay hindi naman sila sinasagot.
0: GC, nasa group chat sila. So hindi nagre-response sa group chat yung HR na ng shipping line.
1: Yes. At ang pinakamasakla pa dito, yung naalaman natin na mula sa ating mga kabalin na kabampangan na ang posibleng tulungan lang daw, di o mano, ay yung mga taga El Nido.
0: Naku! Bakit naman ganon? Yun ang tutulungan ng sino-sino nagsabi niyan, ang local government nila?
1: Parang gano'n ang siguro pagkakaintindihan nito ang dalawa, no? Pero kaya nga kanina, sabi ko nga, ang ating provincial government naman ay very, ano naman to eh, pag mayroon nangyayari sa ibang lugar, ay tumutulong.
0: Oo nga eh.
1: Kasi dito natin kabalin.
0: Oo, oh, totoo yan. Pero ganun ba yun? Ano?
1: Nabibigyan sila ng pagkain, no? Pero din daw nila baka para pagkain pa ng preso. Kaya kahapon, may sabi niya, gutom na sila. Siguro talaga hindi makakain yung pagkain doon. At yung natitira lang niya pera, ay sila yung siguro bumibili ng pagkain. Pero sobrang mahal sa Huron na...
0: Totoo yan kasi tourist destination, tourism destination yun eh. So, minsan yung mga pamilihin doon talagang pang turista ang presyo eh.
1: Kaya nabanggit ko ito, KD. Noong kung matatandaan mo pa, yung bumagsak itong natural gusali dito sa Maysodoro, sa Balibago, ang mga biktima ay hindi naman ang hilay nyo.
0: Oh, hindi lahat ng biktima eh. Correct.
1: Pero ang local government dito sa Angeles City ay tinulungan nyo ito at nagbigay ng mga financial assistance ang local government kahit hindi ito Kapampangan. Sana ganun din ang gawin doon sa ating dalawang pamilya na nandyan.
0: Totoo yan ha, at saka mawalang galang na sa local government ng Palawan at Ilabay. Ultimo nga mga kung dayuhan nga, Kepalyarian Lakeni, Sopantala, Ore, Pakayang Kabalenta, Mumpong Kababayan Tampor, Ketuare, La Taga Karela. And the incident happened in their vicinity.
1: Ang ginawa naman ni Mayor John, yung mga pamilya, di ba, pati mga pamilya ng mga biktima doon sa Gumuho,
0: yes.
1: Ay hindi ba kinukup ng DSWD? Inasikaso ng ating city government?
0: Totoo yan.
1: Eh, sabi nga nung Madam Ruiz, yung living partner ni Castaneda, sabi daw niya dun sa mga tao doon, anong gagawin na ho namin? Nalangoy kami sa dagat, pabalik ho ng Pampanga.
0: So ngayon may coordination na o wala pa rin? Hindi pa rin sumasagot yung shipping line?
1: So far wala, para sila basang sisiw na nandun. Kaya kanina, ay umapil lang na ako sa ating mga kapwa Angelenyo sa mga Kapampangan. Sana niya matulungan natin ito. Alam ko, maraming good sa Maritan dito sa lawigan ng Pampanga para naman makauwi na itong mga kaanak nitong biktima. Alam mo, kung
0: ikaw ba'y nakakuha siguro, pwede tayong humingi ng ano ha, ng GCash number ba nila or kung paano sila matutulungan? Alam ko maraming gustong tumulong na Kapampangan.
1: Meron silang binigay na GCash yung announce na natin sa ating kabilang programa kanina.
0: Sige nga, baka pwedeng i-announce natin dito.
1: I-direkto na sa kanila yung
0: tulong.
1: Pag-system na wandang itadaan niya kung kanina.
0: Correct.
1: I-direkto na, KD.
0: Correct, sige. May numero ka ba dyan kasamang job? Pwede ba natin i-announce dito?
1: Yes, but meron nga tayong GCash, no?
0: Sino may-ari ng GCash na yan kasamang job?
1: Si Michael, no? Michael, sandali. At titignan natin dito.
0: Sige, kasamang job, siguro mamaya ipapost natin kay Anna Grace. Online kung sakali man ano at to follow na lang yung number at saka kung kaano-ano bali ni nung biktima yung pagdadala natin ng GCash
1: relative dito sa KD.
0: So kasalukuyan yun ang kailangan nilang tulong, hindi sila makabalik ng Pampanga dahil walang pamasahe, ayaw sagutin ng or unresponsive na yung shipping company o yung Roro, no?
1: At kahit po bari-bari lang KD, itong pagsama-sama nyo yan ay para matulungan natin itong ating kababayan na makauwi na kasi kulang po sa tulog yan, puyat at nagugutom pa. Kaya ayaw nilang magtagal na ron, may baka ano pa mangyari sa dalawang iren.
0: At saka ganun na rin ho, no, sa mga iba't ibang officials ho natin, local officials, baka pwedeng diretso na rin makapagpaabot ng tulong para mas mabilis. Ano? Pampangit naman nun na nawala na sila ng minamahal sa buhay, tapos ganito pa sila na parang basang sisiw dyan sa kinaroroonan nila. Ano kasaman, Jab?
1: Mamaya ay sabi niya sa akin, mga kasi sila niya pupunta sa local government offices, no? At tatawag sa atin kung ano yung mapag-usapan. Tutulungan ba sila makabalik? O kung ano yung disposition ng local government sa Coron.
0: Alright, sige. Asahan natin yung mga updates pa sa issue na yan. Tututukan natin yan. Maraming salamat kasama ng Jab Tolentino.
1: Okay, maraming salamat na KD. Good morning.
0: Alright. Birador, maraming salamat sa iyong update dyan pa rin ho sa nangyari ho sa Palawan, yung isang roro ho na sunog. Ano? Yung casualties ho umabot sa 76 at balita ho natin ilang Kapampangan ho tayong makabalin na affected po doon. Then yung mga kamag-anak nga lumipad doon. Ngayon ang problema nila yung plane ticket pabalik ng Pampanga. Pwede ang gastos darugu, gastosan darugu ka rin. Sige, they were sent there to identify the bodies. 6:24 ang oras sa buong Pilipinas. Commercial break na muna tayo at magbabalik tayo with our Christmas songs. First time ko ang patutugtog ang mga kanta ni Jose Marie Chan for this year. Ngayong 15 ng Setyembre, ako po si KG Boy.
2: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko.
5: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
7: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
8: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
9: Kavibes, advertise.
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: GV 99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV 99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV 99.1.
12: This song is brought to you by all new Best Ever Enervon, Enervon Z+.

Yannick of Vibes in the headlines. You're with the morning round of Sauna Spa on 6:44 ng umaga. Welcome to our first podcast for the day, mga ka-vibes. Ngayon hoy, araw ng Tuesday. Aking sinuhutay ngayon ang buwan ng Setyembre 2026. It's payday today. Let me just remind you. Nag-umpisa na home Burmans. Medyo mabigat na naman ho ang mga bilihin kasalukuyan. Kasabay ho ng pagtaas, no? Ah, well, paghina pala ng piso kontra dolyares. Ngayon, kung nagtataka kayo, ano ba kinalaman nun sa ekonomiya natin? Hindi naman kami nagbabayad ng dolyar. Hindi ho kayo nagbabayad ng dolyar. Yung mga iba ho sa atin, tumatanggap ng dolyar. Eh, lalo na kung pinadadalan ho sila ng mga kamag-anakan nila mula sa ibayong dagat. Pero, yung pambili ng mga manufacturers at mga ibang industriya ng kanilang mga raw materials, yun ho'y ini-import mula ho sa ibang bansa. At kung ipambabayad ho natin ang mahinang piso ho natin, tataas ho yan. Tataas din ho yung ating maaaring maipasa sa atin yung taas sa production cost. Sanhi ho ng mas mataas na bayad pag ikay mag-i-import ng produkto papunta sa Pilipinas. Gets ho ba ninyo? Ang dami nagsasara ng mga PX-PX eh. Kasi mahal eh. Siya. 6:46 ang oras sa buong Pilipinas. Naka-live na ho tayo ha. Sumahan nyo naman ako. At mag-good morning naman kayo sa akin. Facebook.com/GV991. Tayo rin ho'y sabayan napapakinggan sa GVAM792 naglilingkod sa bayan. Sa atin hong online audio streaming, mixlr.com/GV-99-1. Pati na rin po sa Radio Garden. At pinag-uusapan ho natin ang sweldo. Kahit sweldo ngayon, tapis-tapisan nyo la pa ba ilokokengke kayong gamat, ne? Pwede lang na ganun lang kadali, no? Kapag sa Divisoria, punta ka doon, pag buhay na mano ka, yung pinambayad mo, hinahampas-hampas muna sa ano, produkto. Pampaswerte daw, para mas marami daw yung bumili. Keng Kapampangan, ating tamo nga usan na atorma, Maya na Panigo. Narinig nyo na ba yon? Dimdam nyo na ita, Reng Kapampangan, Ken. What ang sinabi ng Mayan Kapanigo? Talent yan ng ano ko eh, ng nanay ko eh. Ako ganun din eh. Kapag merong isang business establishment na wala masyadong kumakain, wala masyadong bumibili, and once we come in, sunod-sunod na yung mga customers na pumapasok, lalo na kung Buena Mano. Ating makantang tao, Mayan niya Panigo, lalo na ng Buena Mano, wala pang benta, tas ikaw ang bumili, tapos Mayan ka Panigo, swerte eh, itang kaya kang pisalwana. Lang, sigurado eh, marami na yung mga susunod na bibili. 6:47 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Ito yung wala tayong choice. Nung tumasya man o bumabaya man, wala tayong choice mga lisali. Because we're still highly dependent on fuel. Ito na nga. Handa na ba kayo? Handa na ba? So malaki-laki na naman ang itataas ng mga presyo ng produktong petrolyo ho natin, ha? Starting today, September 15, dahil Tuesday ho ngayon. Base ho sa latest calculations ho ng Department of Energy. Alam niyo na siguro kung ano ibig ko sabihin. Pero syempre, kailangan natin malaman magkano ba? Magkano ba ang itataas ng presyo ng mga produktong petrolyo ho natin? Ayon po sa Department of Energy, ang kanilang naitala, ang kanilang estimate ay 4.31 kada litro sa presyo ho ng diesel at 5.68 kada litro naman ng gasolina at 4.62 sa kada litro ho ng kerosene. Ulitin ko ha, 4.31 per liter
sa diesel. 5.68, sorry. Saan ang galing ang 7? 5.68 per liter sa gasolina. 4.62 per liter sa kerosene. Ano, asahan ho nating adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong araw na ito. 6:49 ng oras sa buong Pilipinas. BBM! Kapangyarihang kapang iano ha? I-suspend ang collection ng excise tax sa ating mga produktong petrolyo, partikular sa atin hong gas at saka ho sa diesel ha. Baka naman po, sir. By this time, baka naman. Ang pinagpupunyagi nga kahapon, para malaman nyo lang din, tinanggal na yung 12% VAT sa system loss charges. Tinanggal na ng Bureau of Internal Revenue sa kanilang Revenue Memorandum Circular Number 97-2026. They have removed the value-added tax on the allowable system loss charge within the cap. Isipin mo kasi, hindi mo naman ginasta, hindi mo naman kinonsumo yung system loss na yon. Ang tanong, bakit tayo nagbabayad? Tayo na ang nagbabayad, itatax ka pa. Diba masyado naman, doble naman yon, di ba? Pero ayon nga kay Senator Bam Aquino, hindi sapat ang suspension, hindi sapat ang tanggalin ang VAT sa system loss kasi napakalaki, napakaliit lang na porsyento nun sa atin hong electricity bill. So, alayman 1% tanong niya kung magkamali. Alayman. So, yayata kayong 0.08% kung di ako nagkakamali, ha? Double check ninyo. Kaya ang panawagan ni Senator Bam Aquino, dapat daw tanggalin na ang VAT sa buong electricity bill. Sabi niya, kulang na kulang ang mababawas kung sa system loss lang ang tatanggalin. Sabi ni Senator Bam Aquino. Oh, I agree. Wala na ba tayong pag-asang medyo humingahinga naman? Diba? E bali sana, nakakarakalrugo babayaran, tax. Bitak mong galo, tax. Nano mong salwan mo, tax. Diba? Pero nararamdaman nyo ba? Nandiyan naman yung ating mga social services. Siyempre, nemarugo makapag-function masalising gobyerno nung itarugo mamayad tax. Pero sana, yung damang-dama natin, yung binabayaran ho nating tax, inababawas ho sa ating sweldo. Kada kinsenas, kada katapusan, yung nadadagdag ho sa bayad ho natin pag tayo ho'y bibili sa palengke, lalo na sa mga grocery at mga supermarket, 12% VAT. 6:52 ang oras sa buong Pilipinas. Shoutout tayo sa mga nakatutok sa ating Facebook Live after po ng ating hong weather update today. At nabalutan, masunting islag na naman ni Aldo. Baka pamilagtapan eh. Bilis-bilisan nyo. Kumpunyan nyo na nila anong kailangan kumpunyan. Kumpunihan? Samasan. Wala ho tayong bagyo. Wala ding habagat. Ang meron ho ay easterlies affecting extreme northern Luzon. Ayon po ito sa bagong.pagasa.dyc.gov.ph. Pero meron hong binabantayan na sama ng panahon ang pag-asa that is still outside the Philippine area of responsibility. As of 3 a.m. today, ito ay isang tropical depression located at 2,675 kilometers east of eastern Visayas with maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 70 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay north-northeastward at 15 kilometers per hour. Tayo ho'y makakaasa ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa bandang Batanes at Babuyan Islands dahil ho sa easterly sa partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng bansa dahil ho yan sa localized thunderstorms. Sa ating sunrise 5:45 a.m. at ang sunset po natin maaga 5:58
PM po yan. 6:54 ang oras sa buong Pilipinas. Instant shoutout na tayo! Sino ba po ay namano natin today? Uy, aga mo naman. Mukhang wala ng baha sa inyo, Ate Riza Gamboa. Followed by Nanny Pints Jackie. Good morning, God bless you too. May paring Buwan Andy. Sabi niya, sa tingin ko, ikaw yung pinaka-best. Oh, grabe ka naman. Grabe ka naman, Andy. Hindi naman. Ano lang siguro, best in punctuality. Kasi pinakauna ako dumarating. Best in punctuality. Hello. Siyempre, ako una dati. Ako unang DJ umaga. Hello kay Ma'am Aida Carano. Good morning. Sabi niya, sa lahat daw ng ating napapangiti, lalo na kay Gianna Mirella Zapata, kay Ma'am Reese Felicitas, na on the way na to school, kasama kanya mga kiddos, sa lagi nakikinig din. Thank you. Good morning sa inyo. Kay Teacher Ria, Patrick, and Pia. Good morning and God bless. To paring Daddy Angel, good morning. Nakapagpa-full tank na daw ba kayo? Kahit mababa, onti daw sa mga gasoline station along Pandan Road. Oh, 5 pesos pa rin ang tinaas. Sauce Mariosip, sabi ni paring Daddy Angel. Magandang umaga kay Emmanuel Villar Sagcal. Shara daw sa kanyang asawa na si Annalisa at pag-greet daw na happy birthday sa kanyang pamangking na si Gian Reyes. I'm Catherine Santos, magandang umaga sa iyo. Sabi niya, magaan din ako sa Buena Mano. Dapat talaga tanggalin na lahat ng tax sa lahat ng bilihin. Huwag naman lahat. Panawagan lang natin muna yung sa electricity. At saka yung magbabayad tayo ng tax pero sana damhin natin. Hindi yung nadarama natin ay sama ng loob at sakit ng loob. Dahil nabubulsa. Diba? Yung mga pondong pinaghihirapan at pinagpapawisan. Diba? Ng isang ordinaryong Pilipino. Kita na marugo pupulutan yung pera. E nakalupare tangaliwa kinalalurgong konsensya. E danoman rugo pipagalandeng pera. O nung gasto sandala, bala mo. Ne? Eh? Kaya manggiligya ka marawa nuna. Aga-aga, natitrigger talaga ako, ano? Eh, dapat talaga, dala nyo na sa kulungan yung isa dyan, ha? Dala nyo na sa kulungan. Ano, hospital, hospital. Alin sa kulungan yan? Iigil talaga ako. Shoutout daw sa kanyang mga po, si Cassie Austin at Kaylin Pablito ng Dilaw by Mackie. Hello kay Shiven. Shien Rivera. Good morning. Kay paring Carlo Paolo Pascual Liwanag. Kakatapos lang daw mag-gym at on the way na sa bahay. Good morning, sabi niya. Good vibes talaga always. Thank you, paring Carlo. Ingat sa biyahe. 6:57 na po. Balitan na ho tayo. Mababarkada na naman tayo.

0: DGH, idineklara ang clinically stable na si dating House Speaker Martin Romualdez.
1: The morning, relevant times.
0: BBM, tinugon ng panawagan ni VP Sara Duterte na magbitiw siya sa pagkapangulo.
1: The morning,
0: round of headline. BBWH, inaprobahan ang agarang rehabilitasyon ng tail dike sa Bacolor, Santo Tomas, Minalin.
1: The morning, round of headline.
0: At House Prosecution, susuriin ang foreign trips ni VP Sara Duterte sa unexplained wealth case.
1: The morning, round of headline.
0: Ako po si Casey Magtoto at narito na ang detalye na ating unang batch ng headlines ng araw ng Tuesday.
1: The morning, round of headline.
0: Maaari nang ma-discharge sa Philippine General Hospital o PGH si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez matapos ideklarang clinically stable ng mga doktor. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Gap-Legazpi, maaari nang ipagpatuloy ni Romualdez ang kanyang medical care sa labas ng ospital bagamat kailangan pa rin ng patuloy na monitoring at paggamot sa ilang kondisyon. Sinabi rin ni Legazpi na nasa 3% kada taon ang tinatayang posibilidad na makaranas si Romualdez ng heart attack, habang nasa 3-5% naman ang posibilidad ng stroke. Inirekomenda rin ng mga doktor ang paggamit niya ng CPAP machine habang natutulog. Ngunit hindi umano ito tinanggap ni Romualdez. Bukod dito, natukoy ng PGH na nakararanas si Romualdez ng major depression at anxiety ngunit walang nakitang suicidal intent. Inilipat si Romualdez sa PGH mula sa Cardinal Santos Medical Center matapos atasa ng Sandigan Bayan ang pagsusuri sa kanyang kondisyon at kung kinakailangan ang medical confinement. Naharap siya sa kasong plunder kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa mga proyekto ng flood control. Tinugon ni PBBM ang panawagan ni Vice President Sara Duterte na magbitiw siya sa pagkapangulo. Ayon kay Marcos, batid niya ang mga pahayag ng Vice Presidente at nauunawaan niyang maaaring nagmumula sa galit ang mga ito dahil sa mga problemang kinaharap nito. Sinabi rin ng Pangulo na kabilang siya sa mga pangunahing pinupuntirya ng galit ng Vice Presidente. Samantala, hinikayat naman ni Duterte ang kanyang mga taga-suporta na ipagpatuloy ang panawagang magbitiw sa pwesto si Marcos sa isang rally sa Quezon City Hall. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos maipagpaliban ang dapat sana ay arraignment nito kaugnay ng kasong grave threats kasunod ng mosyong inihain ng kanyang kampo. Naharap din ang Vice Presidente sa impeachment trial.
1: The morning, round of headlines.
0: Inaprubahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang agarang rehabilitasyon ng nasirang bahagi ng Bacolor, Santo Tomas, Minalin, tail dike upang mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga residente. Personal na sinuri ng DPWH Secretary Vince Dizon at Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda ang isang bahagi ng tail dike kahapon, araw ng Lunes, habang sakay ng kolong-kolong. Ayon kay Pineda, inaprubahan ni Dizon ang emergency works para mapalakas ang nasirang bahagi ng istruktura at maprotektahan ang mga komunidad, partikular sa Santo Tomas at Minalin. Samantala, nag-deploy ang mga otoridad ng heavy equipment sa Gugu River sa Minalin para sa dredging o pagtanggal ng naipong putik at sediment sa ilog. Ayon kay Pineda, hiniling din niya ang pagkakaroon ng bagong dredging equipment upang maisagawa ng regular ang maintenance ng mga daluyan ng tubig sa Gugu River. Layunin ng mga hakbang na mabawasan ang panganib ng pagbaha at pagdaloy ng remobilized lahar sa mga apektadong lugar. Isasama ng House Prosecution sa posibleng pagsusuri ang mga foreign trip ni Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng presentasyon ng ebidensya sa Article 2 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa umano'y unexplained wealth. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, pag-aaralan ng prosecution team ang naging biyahe sa iba't ibang bansa ng Vice Presidente upang matukoy kung may kaugnayan ang mga ito sa alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Sinabi ni Ridon na nakapagbiyahe umano si Duterte sa ibang bansa ng kabuuang 91 days sa loob ng nakalipas na 2 taon. Tinatayang 19 dito ang tinukoy niyang non-official trips. Ayon pa sa mamabata, susuriin ng prosekusyon ang mga gastusin sa naturang mga biyahe at iahambing ang mga ito sa taunang sahod ni Duterte na nasa 4.2 million pesos. Maaari ring magpalabas ng subpoena ang prosecution upang makuha ang mga kaugnay na dokumento. Posible rin silang magharap ng mga testigo sa impeachment court na makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga biyahe. Kabilang sa maaaring hingan ng impormasyon ang mga opisyal na nag-aaproba ng Travel Authority ng Office of the Vice President, mga dokumentong may kaugnayan sa kanyang sahod at mga travel agent na maaaring magbigay ng detalye tungkol sa mga naging gastusin. Samantala, sinabi ng House Prosecution na target nilang matapos ang presentasyon ng Article 2 on Explained Wealth pagsapit ng unang linggo ng Oktubre. Iyan ho ang ating unang batch ng headlines today. Tabayan na natin top 3 headlines later. For the meantime, hello kay paring Harold Tiglao Miranda. Maganda umaga sa iyo. Kay Marvin C. Lopez, kay Francis Anthony Gador, kay Dorothy Jane Silillo, kay Elpidio Madanay Domingo at sa Lopez family ng Alcala, Pangasinan. Mga ka-vibes, oras muna natin, 7:03 ng umaga. Commercial break muna tayo at magbabalik ang The Morning Roundup. Dito lang sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Gotta Good Vibes and headlines, and you got me. It's 9 o'clock today on your Good Vibes station, GV99.1. So, bye na papagyan. So, GVM 792, nagliling ko sa bayan. The program is called The Morning Roundup, and we're here to give you what you need to know today. Today is Tuesday, by the way, just in case kakagising mo lang. Hello. Hello, 7:46 na. Di ba pasok mo? Alas 7. Ano nangyari sa'yo? Uy ka lang ba, my friend?
1: Go and get up! The sun has risen finally.
0: Medyo malakas ang sinag ng araw ngayon. Sana naman patuyuin na ng haring araw ang lahat ng bahang naranasan, especially ng mga Kapampangan. At habang tayo ho ay nag-i-enjoy sa init ng araw, ay huwag pa rin natin kakalimutan ang mga na-experience natin in this past few weeks. Not just days, weeks. Or even a month, right? Lampas sa 30 days yung sunod-sunod na pag-uulan. Okay lang naman, syempre that's act of nature, di ba? Itong pag-ulan. Pero yung naging epekto nito, no one deserves that, my friend. Do something about it. Dear government, bilis-bilisan po ang kilos. Yung mga kailangang fokusin natin, ano? Bigyan ng ating 100% attention. Oh, by the way, speaking of flood and flood control, balita natin kanina, di ba? About kay Martin Romualdez. Alam nyo ba that the court already ordered Romualdez to be transferred to Quezon City Jail? Ito po ang Sandigan Bayan 3rd Division. Sila po nag-utos na dalhin na sa presinto sa kulungan etong si Martin Romualdez, particular sa New Quezon City Jail in Barangay Payatas. Associate Justice Carl Miranda issued the order after the testimony of Philippine General Hospital Director Gerardo Legazpi, who told the court that Romualdez was medically stable and fit to be discharged from PGH any time. Jail time! 7:49 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes! Join me on Facebook Live! Facebook.com/GV991. Kung walang pang internet, i-text nyo na lang ako. Greet nyo naman ako ng good morning. 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Mga ka-vibes! Order from any branch of Delicioso Pizza for as well as 229 pesos. They're gonna be open for franchise again soon, so stay tuned or follow them on Facebook, Delicioso Pizza, for more updates. Hello, Milagros. Good morning. Magandang umaga rin kay 0080. Ang maganda tax yung tax for all. Tanggalin na ang wage tax kahit meron ng VAT or excise tax. At least patas para sa lahat. Mahal di. Anong mahal di? Mahal di sa lahat, ahe. Anong mahal di? What word is mahal di? Again, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sa mga ka-vibes po natin na nag-aabang sa ating Facebook Live at mga nang-ano dyan ng song challenge, pwede na tayo. Lakas na ang sinag ng araw. Ha? O kaya magpatuyo muna tayo ng ano? Magpatuyo muna tayo ng damit. Ha? Siguro next week pwede na tayo, ano? Sige. O mga ka-vibes, again, taas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo natin. 4.31 per liter sa diesel, 5.68 sa gasolina kada litro, 4.62 kada liter ho ng kerosene. O edi, abot na ho ito ng 100 na naman. 100 pesos per liter. Oh, wala pa ho bang suspension of the collection of excise tax on gasoline and diesel, Mr. President? Baka naman. Ting lambing lang naman dyan. Eh,
1: medyo umaaray na ho yung mga kababayan ho na. Actually, matagal na ho umaaray, no? Maluwat na lang pong mamaray. At ako makinabang na laman ngayon gana-gana. Sige. Ano na nga tayo? Instant shoutout na nga tayo. Sino ba buhay na mano natin? Uy, si paring Harold Tiglaw Miranda. Very early. Good morning. Ma'am Catherine, maganda umaga. Chang Alim, ang tagal ko nandiyan nakikita sa Facebook Live ang ano mo, ha? Ang ano mo? Ang komento mo. Pabati daw na happy birthday si Ate Sel Bundok. At kay kuya daw niya na si Aldrin. Siyempre, di mawawala yung pa-music mo dyan. Happy... Pinangungunahan mo naman ako. Siyempre, patutugtog ko. Ito na nga, oh. Sa lahat na nagbo-birthday ngayon, lalo na kay Ate Sel Bundok at saka sa kuya daw na si Aldrin, itong si Chang Alim. Ito para sa inyo. Happy birthday! Happy birthday! Happy, happy. Dalawa nagbo-birthday, so isa pa. Gusto nyo pa ba? O, sige ba?

0: Happy birthday po!
1: Happy birthday!
0: 52, may the good Lord bless you always and take care of you and your family. Amen. Hello kay Ma'am Mary Jane Agkawili David, kay Joanna Laos Lumaino, maganda umaga. Mary Jane Agkawili David, sa mga kamag-anak niya sa Barangay Pampang at sa kanyang mga apo sa Canada, maganda umaga po sa inyo. Hello din kay 1406, sabi niya, pag-greet daw sa lahat ng TNVS drivers, lalo na daw sa Solid Friendship Boys. Ingat lagi sa biyahe at get well soon daw kay DJ Kakay. Ano nangyari kay Kakay? Mas nauna niyo pang nabalita. May sakit si Kakay. Oy Kakay, hindi ko naman alam. Oy, get well soon sa'yo Kakay, na advance happy birthday daw. Ha? Huh? Advance happy birthday DJ KG Boy. 64 days na. Alam niyo ba birthday ko? Ay, nagka... Parang mali. May Christmas countdown na ginagawa natin, di ba? Ba't birthday ko ang pinag-countdown? Thank you, ha? Oh, wow, talagang alam... Mas alam niya sa akin ang countdown ng birthday ko, ha? May tama ka, Leo, ng Solid Friendship Boys. Ha, talaga, ipagsabihin talaga. Ano talaga natin, no? Solid listener talaga natin to. Ultimo birthday ko, pinag-countdown. Di pa nga ako nag-start mag-Christmas countdown, may birthday countdown na ako. Thank you, Paring Leo. I appreciate you, man. 7:54 ang ating oras sa buong Pilipinas. Ano pa nga ba? E di magbalita na tayo. We got our top 3 headlines ready for you.
2: The morning roundup headlines.
0: 22 anyos na lalaki arestado sa 96,000 pesos na halaga ng hinihinalang marijuana sa Mexico, Pampanga. Valenzuela local government unit van bumangga sa 3 motorsiklo sa May Kawayan. Isa patay, 4 na sugatan. MV June Aster Fire umabot sa 76 ang kumpirmadong nasawi. 2 Angelenos kasama sa passenger list.
2: The morning roundup headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
2: The morning roundup headlines.
0: Arestado na mga otoridad ang isang 22 anyos na lalaki matapos umanong magbenta ng hininalang marijuana sa isang buy-bust operation sa barangay Pandakaki, Mexico, Pampanga. Ayon sa kapulisan, umabot sa tinatayang 800 grams ang hininalang marijuana ang nakumpiska mula sa suspect na tinatayang nagkakahalaga ng 96,000 pesos. Isinagawa ng Station Drug Enforcement Unit ng Mexico Municipal Police Station ang operasyon, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3. Ayon sa mga otoridad, isang police officer na nagpanggap na buyer ang bumili ng marijuana mula sa suspect na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Narecover din mula sa suspect ang 500 peso marked money na ginamit sa operasyon. Kinasuhan ang suspect ng paglabag Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinala na ito at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Mexico Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon.
2: The morning roundup headlines.
0: Isang 40 anyos na rider ang nasawi habang 4 naman ang sugatan matapos banggain ng service vehicle ng Valenzuela City Government ang 3 motorsiklo sa MacArthur Highway, May Kawayan, Bulacan, Sabado ng gabi. Batay sa investigasyon ng kapulisan na wala numano ng kontrol ang minamanehong Nissan Urban matapos iwasan ang isang bisikleta habang bumibiyahe mula Marilao patungong Valenzuela. Nakita naman sa CCTV na nasa kabilang bahagi ng kalsada ang van bago biglang kumabig pakaliwa at tumawid sa kabilang linya kung saan kasalubong nito ang 3 motorsiklo. Malakas ang naging banggaan dahilan upang tumilapon ang mga motorsiklo at masira ang harapang bahagi at windshield ng van. Dead on arrival sa ospital ang 40 anyos na rider na residente naman ng Paumbong, Bulacan. 4 naman ang nagtamo ng injuries mula sa 2 pang motorsiklo. Ayon kay Police Major Eric Ortua, Deputy Chief of Police ng May Kawayan City Police Station, sinabi ng 50 anyos na driver na may iniwasan siyang bisikleta bago mawala ng kontrol ang sasakyan. Nasa kustodiya na ng may gawain pulis ang driver at naharap sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries, and damage to property. Wala pa rin umanong inilalabas opisyal na pahayag ang Valenzuela City Government kaugnay ng nasabing insidente.
2: The Morning
0: Umabot na sa 76 ang kumpirmadong nasawi sa sunog sa passenger ferry na MV June Aster sa karagatan ng Palawan ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Dalawang Angeleños umano ang kasama sa passenger manifest ng barko ngunit hindi patukoy ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Nangyaring insidente noong gabi ng September 9 habang patungo sa Coron at ang barko mula Maynila. Batay sa pinakahuling datos ng PCG, nasa 134 ang pangalan sa passenger manifest. Sa bilang na ito, 43 ang nakaligtas at kasalukuyang nagpapagamot dahil sa mga natamong pinsala. Samantala, 13 mula sa passenger list ang hindi pa natutukoy ang kinaroroonan habang dalawang nakalistang pasahero ang iniulat na hindi umano nakasakay sa barko. Dalawa rin sa mga nakalista ay mga residente ng Angeles City mula sa Barangay Santo Domingo at Pulong Maragul. Gayunman, nilinaw ni City Information Officer J. Pelay IV na hindi nangangahulugang nawawala o nasawi ang dalawang Angeleños dahil lamang sa pagkakasama ng kanilang mga pangalan sa passenger manifest. Hindi pa rin kumpirmado ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Patuloy namang nagbibigay ng pagkain, transportasyon at cash assistance ang operator ng MV June Aster na Atienza Inter-Island Ferries Incorporated sa mga pamilya ng biktima. Inatasan naman ni Transportation Secretary Banoy Lopez sa mga opisyal ng ahensya na tiyaking tutuparin ng kumpanya ang mga obligasyon nito sa mga biktima at kanilang mga kaanak. Ito'y taliwas ha, dun sa naunang report natin kasama si Jab Tolentino nung na-interview niya yung kamag-anak ng isa sa mga nawawala o nasa passenger list. And sinasabi nila, hindi daw nakikipag-cooperate dun sa group chat. Ito hong HR daw nung kumpanya. Kaya nananawagan ho sila, no? At isa pa, mukhang sila'y naghihintay ng confirmation kung meron ba sa mga nahanap na mga biktima ay mga kapamilya ho nila. Kumbaga, nagpakuha ho sila ng DNA ngayon to compare yung mga DNA na makukuha din ho dun sa mga labi. So, kaya ngayon, ang status, hindi pa natin alam kung isa ba sa mga nasawi, nawawala ba, or nasaan ba itong kamag-anak nitong nitong mga Angeleños na nakasama doon na hinahanap nga, no? Andun nga yung mga kamag-anak ho nila. Ang problema nila ngayon, yung paggastos nila sa Palawan habang sila'y naghihintay ng result. Diba? At saka yung gagastos nila pabalik ho ng Pampanga. Siyempre, ilang katawan ho yun, 76, no? At kukuha na ng DNA samples yan. Oras ho natin, alas 8 na ho ng umaga. At yan na ho ang ating top 3 headlines today. Hello kay Sir Antu Ong, Maya Payabak Sir Antu. Garo na rin kay 9916, good morning. Maganda umaga rin kay 5515. Okay. Sige. 801 na mga ka-vibes ha. Alam nyo na. Time check brought to you by Somix Advance. Magbabalik ko on the morning roundup. Dito lang sa GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan.
3: Hey ka-vibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives. So click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.